0: na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, con todos recados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran, ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas, the doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan pusong sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog pod kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Mayong adlaw ka ninyo mga ka-DTX o ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Huwag ako nasab si Dr. Ramil Uy. Magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MyTC ang alkaline na vitamin C matag-adlaw alang sa imong mind pang was.
4: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
5: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose sa hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mone rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
4: Correct.
5: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pod ta pwedeng mo inom og pintal.
4: Lagi
5: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
4: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
5: Correct.
4: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron?
5: Mahal yun oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas ug utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
4: Hosto.
5: DTX 500 ug MyTC na lang. Kay kung lang taonin mo ang MyTC, Sir GP, imagine sa ka MyTC, pulo na ka oranges.
4: So dako, kayo mo masave. Mahal ba ng orange ron?
5: Tag-benchinko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka ug MyTC. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug MyTC ra jud.
4: Correct.
5: Ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugarcane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
4: Husto, Doc.
0: DTX 500!
6: Ako si Albert nga taga-dumagit. Upo nga akong mga TL o mga panakit. Kapagadungan na po sa DTX 500, akong gindubol dos. Nakakapsol sa buntag, sa gabi. Wala ba'y gulan? Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500!
3: Mabali sa mga butika.
4: Nya, unsa may ilang makuha diay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
5: Sa mga dili, ikaw utan, Sir GP, niya wala pa dyan gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posibly nga mo resulta kini sa cancer.
4: Ah.
5: Number one, cancer. So, siyempre, tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
4: Ayay.
5: No, mataya ang imong utok.
4: Brain.
5: Imong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Money may tabo. High blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
4: Unya magka fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o kining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki og dili makaanak.
5: Mao na. Mao na nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas ug gulay. Pero sa tungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 5.

0: 500 og kining gitawag Mighty C. Mm-hmm. Kuya o kayo, Sir GP? Mm-hmm. Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas og utan nya inom og DTX 500 og Mighty C.
1: Mm-hmm. Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
0: Mm. Ya, imo na nailabay imong tab. wala mo kagasi sigarilyo, di ba?
1: Oh, wala.
0: Ilabay na namong tab kay puno mo na sa radiation. So importante dre Sir GP, kinahanglan jud mag DTX 500. Uh-huh. Inom pug kag Mighty C, Sir GP, kay mao jud na ka importante kung mag-inom kag DTX 500 og Mighty C. DTX
2: 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pud ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500. Pabali sa
3: mga butika. DTX 500. Ako si Jubilin. Sobra ka taas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500, mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Jenna, taga-amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Sige ko og suka-suka, patumar ko sa akong bana o Mighty C. Puro lang ka adlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
4: Mighty C, kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Mayong adlaw maka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir GP, kung mapalit ra nato unta ang dugang nga adlaw sa atong kinabuhi, palit jud ko. Mm. Daghan ra magkwarta, palit na lang kay
1: sus kog na aran.
0: No? How I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
1: Husto. Chakto jud ka dok. Mm. Health is an investment. Maong apil ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og syempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
0: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C. Mm. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Mm. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
1: Para masayon, inom na lang og DTX 500 yes. og Mighty C. Mm. Matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to do kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Mm. Kining sikreto sa aging. Mm. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos. Mm. Nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information. Mm. Nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maupoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
4: Mm. DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog na ako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alivio na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
0: Sa matag higayon nga mo divide ang selula, Sir JP, mugamay pod ang telomeres.
1: Correct.
0: Og mahuman ang tinuod nga cell divisions. Hmm. Imagine, Sir GP, kung 75 katuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga selula ug mamahimong inactive.
1: Kung himsog ang selula, Dr. Ramil, ang autophagy, mupuli, pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
0: Problema, Sir GP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka biminom o DTX 500, di ka minog Mighty C. Kay mismo, ang imo nga cellula o dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mga ginaimportante nga mag-inom yun ay DTX 500 o Mighty C, Sir GP. Apil po ang tanan nga organelles. Uh-huh. Og mao kini delikado, Sir GP, kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress, dili mamatay ang gulang o masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kaugalingong kopya o baukini ang mamahimong sinugdanan sa kanser.
1: Munay kuyaw.
0: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wakay kaon-kaon gulay, wakay kaon-kaon mga prutas, nya di pagkita mo inom o DTX 500 o MITC, ang may tabuan na munay hinungdan nga mag-uba o madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa kanser ug daghang pangmasakit.
1: Sakto jud. Usa pa dok ha, ang oxidative stress mao ay causative factor kung nganong muminos ang telomeres. Ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
0: Tagana.
1: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo na rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa na'y makapuli nila.
0: Muna, Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MITC, ug sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
1: Wow!
0: Nga naman.
1: Oh, nga naman.
0: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MITC, maoy mo protektar sa imo mga selula, apil na diha ang imong telomeres.
1: Kalami.
0: Muna nga kung gusto nimong mas bata tanahon kaysa imong edad, siyempre, importante yun. Adlaw-adlaw, inom og DTX 500 ug MITC.
4: DTX 500!
7: Si Albert na taga-dumagit.
8: Opo, nga akong mga tiil o mga pagkakit.
7: Kapagaduhan na po sa DTX 500,
8: akong gindubol dose o katapsol sa buntag,
7: sa gabi,
8: wala pa'y bulan,
7: wala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga
8: kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
4: DTX 500!
9: Pabali sa mga butika.
4: MITC, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Ronda. Dili na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubudala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang MITC. Ako ragi-maintain pag-inom 3 times a day. Dili na jud ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kayo ang MITC.
4: MITC! Pabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahir na jud kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix, adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos ng timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga anaay diabetes.
1: Lami ni siya do kay lasang kapi jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jod nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini mo adto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
4: Kasayura sa maayong panglawas. D3 Bio Health News, D3 Bio.
11: Ako si Florizel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
1: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
0: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
1: Mao jud na.
0: Kay kung hinay dagway Sir JP, na jud tsansa nga magbara kini.
1: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients.
0: Samot
1: na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi pero kung hinay kini, mga tagak na na.
0: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya, mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize sa GP, maghinahinay na na siya deposito.
1: Muna'y delikado.
0: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid sa GP.
1: Og kanang antioxidant, Doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic. acid.
0: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
1: Hosto Doc.
0: Ang ditribayo tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa ditribayo, pugna niya kini aron dili mubag, walay paghubag nga mahitabo Sir GP kung nakainom ka og ditribayo.
1: Mm. Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag? Ang tubag mao kini tungod sa gallic acid. Mm.
0: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
1: Kampyon! Mm. Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa ditribayo. Mm. Padaghano ni ditribayo ang imuang HDL.
0: Ang imuang good cholesterol. Mm.
9: Ditribayo!
12: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Basta dahil ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, ditribayo. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
9: Ditribayo! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. D3Bio.
1: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson.
0: Maunay nakamaayo ni D3Bio Sir GP tungod sa iyang gallic acid. Mm-hmm. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid, kung plain nga D3 lang Sir GP, mm-hmm. Pero kung D3Bio
1: naadto
0: ni gallic acid aron dili maghubag ug mapugnan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pag stroke. Kung gusto ni mo malikayan ang pagka-stroke, so simpre, mag-ditribayo ka kay naay gallic acid ang ditribayo.
1: So, unsa man ginabuhat ni ditribayo, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man?
0: Mm.
1: Medium chain triglycerides nga maoy magapataas imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si ditribayo padaghano niya ang imong HDL level.
0: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa ditribayo aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
1: Correct.
0: Sir GP. Mm-hmm. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni ditribayo ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Mm. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Batay siya.
1: Muragwardyahan niya, no? Mm.
0: Kini pa, Jod, ang ditribayo, dili ra ingon nga naa siya'y gallic acid.
1: Mm.
0: Napod siya'y ferolic acid. Ang ferolic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
1: Wow!
0: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
1: Dakong ba?
0: Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, ug uban pang mga sakit sa brain.
1: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
0: Mm. Mo ni rason nga nung gi-promote jud namo ang D3Bio,
1: mm-hmm.
0: over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. Klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir GP.
9: D3Bio.
13: Ako si Aying, galabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Gisulayan ako ginom ang D3Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsones ug paggamay sa akong buyon.
9: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Jenna Tagaamlan. Kahyper ko sa taas kaya akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw ni balik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
9: Mighty C. Sa mga butika. Kasayura sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP.
1: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya labi na imong tupad, maglain ang tsura.
1: Muna'y giingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na just ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka di fresh.
1: Kayang-kaya,
0: Jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil, mm-hmm. na kampyon, Jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka di fresh.
1: Unya, all natural pa, Jud, Dok, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
1: Ubita. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh. Hmm.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
1: Hmm.
0: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura na kag nakag-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Dok?
0: Dala na na, Sir GP, sa added benefit.
1: Oh,
0: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation,
1: mm.
0: kinisad mo ay magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Dok. Kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog na pinuti ni papa.
0: Naji panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kong laay kayo.
1: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
1: So ang pinaka-advantage dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka
1: pa. Of course. Pero dok og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasa light tulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
15: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
1: Aha. Unsa ba dyan ang neuropathy? Ang neuropathy, mo ni siya ay atong mabati nga binhod ining atong kamot o murag na igapanuslok sa akong tiil. Unya ang tumoy sa imong mga kamot, murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
0: Ang line na Sir JP, kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves, makaingon na lamang ka nga, ay, natumban na dayko nimo?
1: Oo, naiuban ganito dok nga, natunok naglansang, nya, nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
0: Ang rason niya na kay taas ang imuhang blood sugar.
1: Gusto.
0: Usara man jud ang pagpaguba Sir JP, nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
1: Correct.
0: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo, unta naa na didto sa imuhang selula, gabuhat na na didto.
1: So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
0: Giatake na niya ang imuhang ang mga nerves or GP.
1: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadaot pa na siya mo mga nerves.
0: So, mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamupon o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
1: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekto ini sa imuhang mga nerves?
0: Dugang pa, so, ang pag-control sa D3 Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
1: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 Bio.
0: I-correct o panindoton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
1: Kalami.
0: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto turang insulin ihatod ra dayon.
15: D3 Bio.
17: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Kini pa jud dok kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige, bisag walay unod imot yan. Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But But there's more to that.
0: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3bio sa mga neuropathy?
1: Unsa man, Doc?
0: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
1: Oh.
0: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema na kanang mangihi na ka, nya dili na nimo makontrol.
1: Ah, paita.
0: Kaya nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy gakunik sa imuhang brain o sa imuhang urinary system.
1: Wa na'y wiring, Doc, sa to pa.
0: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na, Sir GP, it's a fatty materials.
1: Correct.
0: Kanang D3bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
1: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3bio.
0: Mauna'y myelin sheath. Og sa sulod ana, naay dendrites ug axon. Ang axon, mauna'y dagko nga fibers, ug ang dendrites, mao'y gagmay. So kung puno ka og D3bio, manaris dyan na ang imuhang nerves sa GP. Once manaris na ang D3bio sa imuhang tinai, maproduce na to siya og B vitamins. Ginaris dyan niya ang imuhang nerves niya. Kung sige kag D3bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3bio ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan nga anong magubay mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gidiha ang D3bio.
1: Muna'y D3bio, antibacterial na, antiviral pa, antifungal pa yun, apil ng protozoas.
0: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom o D3bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
1: So this is another reason, Doc, nga dapat na dyan mag-upgrade sa D3bio over plain D3. Awa na tayo oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Huwag ako, Sab, si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas, ipadayon.
1: Ayawg abusohon.
18: Kasayura sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: Oras sa Pilipinas, sa oras sa K5 News FM 97.7 Dumaguete, alas 4.30 na mga ka-K5. Kining oras katulog apod ka nato sa DTX sa 500 Capsule, Mighty C, D3 Bio and DTX Coffee Max. Nagkakapikinan, naka-detox ka pa.
0: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5
3: sa Umaga.
4: Ang girlfriend ko gusto nga magmadre.
3: Balitang
0: K5 sa Umaga.
4: Balitang K5 sa Umaga. Tayo't makuno kong lang siyang di alam-alaman. Pag Madrid ka tiaw-tiawan.
3: Maayong balita!

Mukwa pa o.

绿洲。

0: Kumustamos mga amigos, welcome, welcome, welcome, welcome sa ling edisyon ninyo Turbanon, atong Turbanon, Balitang Q5 sa umaga. At daw karon nga Martes mga ka-Q5, pizza 14 na ning bulan sa Hulyo tuig 2026. Kumustamos mga amigos, kumusta ka muntan natin halusong Visayas, Mindanao, Kutob sa mabuting labay sa Sibya sa 97.7. Q5 News sa FAB, dumagyan tayo mga adamang buntag mga ka-Q5. Ato sab nga pagtibiyag may adlaw may butag tibok lalawigan sa Negros Oriental hilabi na ning Dakbas dumagit ang gilang kuban sa 30 ka barkaya particular number kay kamana kon dinano kadag 97.7 Q5 News FM dumagit may adlaw may butag may buntag may butag may buntag mga ka Q5 bangon bangon bangon bangon bangon na mga don bangon na mga sugid dik pamanaw sa tubag kay suna diha nga mga nagtikungkong tikangkang pa na hala sige. Well, itulina na nabang kakifay, iisa ang kamot, isa plug sa tapat. Ala sige mga kakifay, bango na aron ikaw ng saba ang mag-init tubig para ilapwa sa imuhang tapay. Mag-init tubig na mga kakifay para maka-DTX sa Koofy Max na kaka. Ang ato ang kape nga mga kakifay nga healthy Koofy nga di ka makuyawan nga nagkapi ka, nagka-tambal pagid ka or nakatabang kasi mong kagalingon mga kakifay ba sa pagpagawa sa mga hugaw sa imong kalawasan. Yun ay pinaka-importante, especially na no, sa ato mga senior sintin says diha mga nanay tatay nga lisod nagpagawa sa ilang hugaw sa ilang kalawasan mga kaki five kinahanglan ka kung adunay makatabang nimo mong ay napaglangan pag inom na og DTX sa Koofy Max mga kaki five. Ato nga DTX Koofy Max mapalit ka na sa inyong mga suking butika ug parmasya sa inyong lugar. Ato kapag tibig mga tabay butag sa may merkado publiko ning dakman sa dumagat gikan sa building 1 to 10 na protasan gulayan itungan kanihan bularan na isdaan og ingon man diya mga kiki 5 sa may south pole area vegetable section na diya sa may gulayan og sa may panakutan mga kiki 5 bilabi na sa may painitan sa tanan-tanan sa may itlugan o sa naninda karong mga canwood butag kanyang hurot diya mga kiki 5. Ato sab nga pag tibig mga butag sa ato mga suking tig paminaw na nagpulano karon ng hilipinan sa mga vendors, cargadors, parking boys, sa mga drivers, gikan sa Binika, Babalhabal, Bihay, Bus, drivers, good morning! Good morning, usap mga kaki 5. Sa ato mga kaki 5 nga nagpulano karon mga takna hilipinan sa ato ang mga men in uniforms, gikan sa Philippine National Police, sa Army, Navy, Coast Guard, Air Force, sa tanan-tanan hilipinan sa mga non-uniform personnel. Ingon man sa ato mga kaigsuran ng mga security guards, barangay tanods nga nagpatuman usab sa kahapsay o galinaw sila area of responsibilities. Good morning!
1: Maayong buntag!
0: Paing nga, buntag usap mga kakifay sa ato mga pinanggang na mga suking tig paminaw hindi na sa mga mag-uumah mangingis dagikan sa kabukirang bahin ngato sa kapatagan may ngadlaw may buntag ganyong huron sa huwag kang nanay, tatay, ate, kuya, dudong, inday, mama, papa, nahala, sige, nga, bangon-bangon na mo rihay, labi na sa mga estudyante, kapag mata na mong mga doy, bangon na, ibta na na, ibta na ang imong cellphone nga nagbuntag na lang old charge. Ay, adlaw, kaninyong hurot diha mga suking tig pabraw, labi na sa ito mga kaki 5 nga naminaw, nato karong mga takna baya Facebook Live sa ito mga OFW abroad, may buntag, ug may gabi, may hapon, may udto, kaninyo yung tanan niya. Sa tanan-tanan na lang mga kaki 5 nga nagpalanog usab sa ilang tagsa-tagsa ka mga transit radio sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimulay may gata may butag. O gato usab nga pagtimbaya o maing adlaw nila Pori Finel diya mismo sa may Bayawanda sa may malabugas sa Bayawan mga kaki 5 ba?
2: Madre nang luod kay wanak
0: ayaw lang po tawon. Ato nga pagtimbayaw happy happy happy birthday today at ato ang kuan mga kaki 5 sa usas sa ato ang mga sa may tawag ani dili po ni siya matawag og apo tingali ha. Happy happy birthday today ni Charles og ingon man ni Patrick ya. Si Patrick o si Charles Banduquillo, Patrick Banduquillo and Charles Banduquillo mga kaki 5 nga mag-celebrar o sa ilang adlaw na tawhan today nga. Happy, happy, happy birthday nga mag-unsi ka tuig or 11 years old and 14 years old. Okay.

0: Ito daw ang 14 mo'y pinakataas. Happy, happy birthday ninyong dua and hoping tang more years and birthdays to come at the same time. Be a good son sa inyuhang mga ginikanan. Soon ba din sila, ma'am? Again, happy, happy, happy birthday and salamat kayo sa lamian nga tabios. Wala pa ko nakakaon ha, kay Mato pa ko. Salamat in advance. Oo, sa tabios, sus, kalamian sa tabios. Ay, sinugbang bulat na humot kayo, tas maes. Ano sa'y galaway diha, samtang na mina. May adlaw diha. May butang usap ni ma'am, sinin na Bandukilyo, may hapon, tingali, oh. Or paggabiin na sila. Ni Ma'am Sineda Bandukilyo diya sa may video mong siyang unika iha nga si Ma'am Angelica Bandukilyo. Good morning! Good morning, Sir James. Luto ng sinakol. Mamahaw na ta. Ani matabang sa iyo kayong gasakol. Ma'am Sineda, halina na kinigtugnos. Ay, pagkakit ka diya, Ma'am Sineda. Ito mo ang sinakol. Pero ang tabios unyang gabi, mga ka-K5, tumpag ginigyan. Salamat kayo diha. Ako ngayon tibayag, may adlaw, may butag, ang tanan-tanan nga nagpalanong karon sa may perubtuban, dawin, hilabina nila niyo, T-Boy. O siya andang Murakilyo, sa tanan-tanan mga Murakilyo, hilabina sila ni Dorex. O di na to kalintan, mga ka-K5, ang, I don't know if musugot si Duro, ani akong kinsay guwapo si Michael ba o siya? Ako lang siya. Ano siya, kinsa kaha nilang duha. Katong adunay lima kabukbongon or katong wala gyon. Magbutag. And of course, sir, good morning also to Ma'am Dindin Bertilio, ang kapikas ni Dorex. Diyan sa may barangay panuntuban dawin, mga ka-K5, o ni Joshua Albina. Magbutag ka niyong tanan. Magbutag sa tanan-tanan nga nagpalanag ko ng mga takahilapina ni Vice Mio Marlito Tubog. Magbutag niyo na Vice Mio. Vice Mio na kapitan pa. Vice Captain, diyan imong tawag na ko ni mo. Vice Mio. Vice Mio Captain Marlito Tubog. Alas, sige, may butag niya mga kakibal. And of course, good morning to Captain Charlito Yupo niya sa may Bariag Balayag Manok Dawi, Bakong nagpalanog sad nato karon mga kakibal. Good morning. Shout out to Joshua Albina og ni Dindin Bandukilyo, my best friend. Nga na siya ka-close sa iyahang mga sisters, sister-in-law og iyang paumangkin mga kakibal. Basta na buo tayo pinangga. Kita kay di mata pinangga sumining to si Dita Buta. Alasigo. Salamat Ma'am Sineda. Once again, sa mga kapadayan nga pagpalanong kaya sa K5 News of Farm. Abisan to mga K5 nga busy ni siya sa iyahang negosyo nga pagpamaligya o tugnos dito sa Biljo. Tataw lang gihapon sa itong live. And of course, ni Ma'am Leonicia. Leonicia ba tama? O diya sa may Zamboanga mga K5. Karaminaw sa nato karong mga takna. Good morning, Ma'am. Paan kita makapatambok o kasing-kasing mga ka-K5 knowing na akay mga supporters, mga kapamilya, kapuso, kaanak. Kapatid na lang ang kulang. Ato ko na sa mga ka-K5, it's 4:42 in the morning. This time check, kahato nag-iapon ka na ito sa pinaka-epektibo na Mighty C. Ang alkaline base of vitamin C na matabang ka naman sa pagpapaskog sa imong immune system. Nasayod ba ka mga ka-K5 na ang Mighty C kani ang mupatabang nimo sa pagpalig-on sa imong lawas silabi na kung stress kay kasi imong trabaho. O iguli ni Mus Balaya, grabe pagyod kabuluyago ng imuhang partner. O ang imuhang anak mga ka-K5, grabe makaingon ka nga di na ka makapahuway. Tungod sa kakapoy sa trabaho at the same time tungod sa ka-stress. Aron mawala ang imuhang stress mga suging ka-K5 ay napaglangan na pag-inom na sa ato nga Mighty C. Tungod kay tabangan ka niya na nawasa nga mawala ang imong stress. Muhapsay usab ang imong pagkatulog. O mugana usab ang imong pagkaon. Mighty C, the alkaline base nga fight Vitamin C, mapalit ka na sa inyong mga suking butika o parmasya sa inyong lugar. Ay napaglangan mga ka-K5, palit na sa produkto sa Klinika de Alternativo. Aron ikaw na usap ang motestimonya kung unsa ka-epektibo ang produkto sa Klinika de Alternativo. Ang mga produkto mga ka-K5, mapalit diha sa inyong pinakadoon o suking butika o parmasya sa inyong lugar. Sir James, mag-andam kog tuba. Lami kay ng tuba. Katong first na kong nakainom og tuba, mga kakifime. Dito kog sibulan. Sa kasamaang palad, ako'y hindi ko na malayan. At ako'y nahuhubog na pala tsara. Lisura mo na kayo mag-Tagalog kung di ka Tagalog sa... Tanang, wa ko kabantay, mga kakifime. Nga hubog na day ko, nakatulog ko. Pag-abot na ko, uy, nauli na day ko. Yana siya, pero nice experience. Kanabi taong panagsa, bitaw. Tuba sa motong, ayaw lang po ng bahal, ha? Magulang rag or manghod na gamay sa suka. Ayaw! Yung kinom na to, saon. Pero, in fairness, alami ang tuba, mga kakifime. Samot na kong new receipt. Ayaw! Ang bagong dawan. Saka, salamat, Ma'am Dindin. Bando Kilyo nga mag-andam lagi kuno siya tuba yan na masugamak mo dali layo sa sakit pero dool sa ayun bahala kung asa siya dool si Bulan di ba likod sa eskwilahan mag-aso sa James I mean sa una nakatry ko katong sila ma'am dili ko kwan pa to butan pa ko ato wala pa ko katry og inom ato og mga ingon na pero silang Duro silang Dorex silang katong mga the barkads ni Dorex Diaz kwan mag-aso yung eskwela dapat nakatubil daan di ba Dor? Kaya mas nindot mo na mo eskwela ka mga kakifive nga nakatubil daan para kusgan inigsulod. Ano na kay guts nga if ever na yung pangutana si teacher ay ayaw binigsuhira ha sa mga naminaw di ha masigin yung suhiro tubil mo og pagkaon minog tubig then kaon para ikabot sa eskwelahan nindot ang inyohang kwan inyohang ang inyong utok ay nakakaon. Kaya kung gutong manggod ka, kung uhaw kay kainig sulod sa eskwelahan mga kakifay, for sure di ka makapaminaw. Dapat magbusog yun ka. So katong ilaha sa una, lahit yung ilaha nga tubil. Once again, good morning diha sa may panubtubandawin mga kakifay. And good morning also to Mama Yeta Salvador. Hi, happy, happy Tuesday morning, K5 James. And God bless us all. Dikan salamat, ma'am. Mayet Salvador of Bayawan. Good morning, Hana Minche. James, may buta greet na po. Og belated happy birthday ang atong higala na wata imitara. Kisa ko na, oh. May mention daw. Okay, kamo ha, paghigala gani. But, mingong gani mong higala, dapat kahibaw mo mong imitar. Oy, saman mo, oy. Sige. Alas 4:46 na mga kakifibes. Sa dili pa tamo padayon sa itong mga mensahe. Ano nang dawatoy na itong kauban nga naka-standby na sa itong linya ka. Alang sa pagpabot sa mga naguna or precious sa mga nagunang kapalalito niya sa may merkado publiko ng Dakbayan. Ilabi na mga kakifibes sa mga gulay, butas, uguban pa. Naka-standby si kakifibes doon nga naka-extend niya. Food supplement ni Paling kakifibes doon. Good morning, Ikifibes. Good morning, Palantay Merkado.
1: Good morning.
2: Sa pagkakaroon sa mga kifib. Okay, so ato ang presyo ko na, labi na atong dahon sa sibuyas. Ang dahon sa sibuyas by bundle kanya, tag 285 ang per bundle. Okay, so ang atong sayote, tag 10 pesos ang matagbuok kanya, 10 pesos ang usa, tapos kung dago-dago, tag 12 pesos. Ang atong Chinese pichay, 60 ang kilo. Ang repolyo, 70 pesos ang kilo. Siling espada. So, atong siling espada karon makaiba, medyo mihit o gamay. Tag 45 pesos ang matagkilo. Aksal. Tag 170 pesos ang kilo sa atong aksal. Luya. 130 ang kilo. Carrots. Tag 85 pesos ang kilo. Ato sa mga kamatis. Atong kamatis, daghan tag supply karon ang atong kamatis tungod gaya ay niabot dikan sa Cebu tagko o preso kayo tag 125 ang kilo ha 125 ang kilo atong green cucumber kung pipino 70 pesos ang kilo radish 50 ang kilo. Ang bagyo beans, kung beans tag 50 usap ang kilo. Ang palaya, kung palaya 80 ang kilo sa atong palya. Ang atong talong tag 50 usap ang kilo. Mais, ang atong mais ha, na ano siya pakot mo sa yellow corn ha, tag 50 pesos ang kilo. Bisaya nga pichay ha, bisaya nga 75 pesos ang kilo. Patatas 130 ang kilo sa atong patatas. Ang bisol, amo kay sa bisol apara Carnaval, dagan sa ngalan, tag 55 ang kilo. Alog bati, ha? Pang lawol, ang alog bati to tag 60 pesos ang kilo nini. Sikwa, 75 pesos ang kilo. So, arita sa sibuyas at Bumbay. So, atong sibuyas at Bumbay, walay pagsaka, walay pagusos. Tag 120 ang kilo. Ang white onion, ha? 130 ang kilo. Ang ahos, 130 usab ang kilo. Uga ang kalabasa, ang 23 pesos ang matag kilo nini. Okay, so, natay, kumbi, ang usap nyo sa mga school owner, ma'am, kumusta atong, okay, so, okay, kumusta atong supply ron? Unsa may ato ang nihit na supply ka ron? Dito sa ato. Ang kamatis, nihit na?
1: Nihit ang kamatis.
2: Nihit ang kamatis. Dagan lang kayo display ka ron?
1: Okay, nanong tamo kung maka...
2: Isip sa kamatis, ma'am, unsa pa may...
1: Ah, doy, ah. Saka to?
2: Doy, ah. Patatas. O ang patatas. So, asa manigikan? Sibo?
1: Sibo. Sibo, kanang patatas, alusog.
2: At alusog, gikan ang patatas. Okay, so, mura po makita pa. Ang patatas, doy, ah. Tapos, ang kamatis, naray sa kadri rin eh. Lokal na may kamatis.
1: Ah, sa
2: Sibo. Ah,
1: rin
2: na.
1: Sa Valencia.
2: Oh, nako sa Balinta.
1: Kanlaon. Ako sa
2: Balinta. Kumusta ang supply sa Kanlaon karon kay ni Juan to? Okay,
1: wala okay, problema.
2: Wala ra problema.
1: Wala ra problema.
2: Okay. So, mura to ha mga kita ba, mapunta ta to nga kaila di si Ma'am Joy nga naaray supply pero except sa Luya, ang Palaya o ang Kamates na area po ikamay nga this supply sa market. Okay, so mura to mga kita akong update karon ha. Atong update karon sa atong mga lamas o kanon o unya mga 30 minutes lang karon at usang i-update atong gasina o aduna kay pagsaka o aduna bay pag-usos mga kakikwem. Alam sa balitang kikwem sa mga hindi yung kakikwem dundurs na naka-extend na food supplement paling para sa kabin ng balita servisyo publiko tulingawan sa negros K5 News of Air
3: K5 Balantay Merkado
0: Ato ko rin sa mga ka-K5, alas 4.51 na, panayta sa itong programa Kabalitang K5 sa umaga ka. Ning Adlaw Martins, as always, kauban ka po si ka-K5 James di Tribayo, Bandugilio. Maing butag ni Ma'am Shirley May Pamorka diyan sa may Zambuanggita, ang ato usab nga certified di Tribayo and Mighty C user mga ka-K5. Maing butag ni mo diha, Ma'am Shirley May Pamorka. And of course, ni ka-K5 Rick Wibas Villa Flores, maing buntag, tiyo! Salamat sa mga pagpaminaw diha, tiyo, ha? Sa may bais, manhuyod, ug tanhay. Para siguro, mga ka-K5, kaya wapunta ka balot na kaasa ning atawahanan ni on. Maing buntag ni mo diha, K5 Rick Wibas Villa Flores. And good morning Sir James, ako rin i-greet ug may buntag among silingan na diri sa may Maderita Homes, mga buutan, sana all. And of course akong mama nga si Mama Inday ug si Papa Manuelo Lagrama sa tanan mga Lagrama family. Akong itimbaya ug may buntag. Ug daghan salamat Sir James, may buntag usab nimo ug sa imong mga kakaubanan. Daghan salamat ta. Sa inyo mapareyan nga pagpalanog mga ka-K5 kay si matod pa si Dorex na malagong nagmanok. Ay sa mga kwadya ha, sa mga bisayang manok, pag-amping mo kay si Dorex nag-atang-atang na lalog mangga. Ala sige, may buntag pag-usab ug daghan kayong salamat mga ka-K5. Sir James, i-greet din ako ug maing buntag ang ako nga partner nga sayo nga naglungag samtang galabak. Diri ni sa may saksak bako nga si Arnel nga buutan jud ka ayong swerte asad nako sa akong partner sana. Kanay nga nagyud mga ka-K5 no, pero sige lang bahalag dili ka swerte sa uban niya nga naminaw. Balag dili ka swerte, ang importante buhi mong duha. Mura na yung pinaka-importante diha mga G5. Okay, kung swerte siya, iyasad na. Wala ta kabalo, charas. Nagaan ko, grason ba para mag-overting ang tao ba? Sige, okay na ang importante mga G5 lagi, buhi. Diba? Okay, saan ang daghan lagi, pero buutan lagi, pero di ay to dagan, saan mong ginabuutanan? Good morning to Ma'am Joy Fry. Atong higala, ang higala ni SM Burn. Ang mga G5, ang atong supporter, sponsor sa G5 News Fund de Jumayate. Of course, sa mga activities, mas especially sa atong feeding program na ginapahigayon sa matagkaroon ng unya mga G5. Ma'am Joy Fry, good morning. And thank you for keeping this company together with me. Ay nung adili lalim mga ka-K5, huwag ka na magmatamog sa'yo. Kabalo kong adili ginalalim. Salamat kayo ni Ma'am Joy Fry, ni Ma'am Sinin Banukilyo, nga wapay tulog-tulog. Atun pa niya, di sa gyan siya matulog o dili makapaminaw sa K5. Salamat kayo Ma'am Nin sa Banukilyo, ha? Imuhang niya always sa nga pagpaminaw. O sa iyahang nga unika iha nga si Ma'am Angelica Banukilyo. O sa tanan-tanan mga kakipaiba. Hello, Sir James. Nagkakita na kita. Hala, di matabang. Asa mo ito nakita ba eh? Ay, may butag niya ha, ni Mama ni Nanay Lolita Sumayaka. Diya sa may number or building 3 siya. Ning Dakman sa Dumaguete Public Market mga kakipaiba. May morning na! Si Nanay Lolita mga kakipaiba. Fan kayo siya, positive kayo siya. Maton pa niya, nawadaan na siya og anak. Nawadaan siya bana, igsuon, but still, thankful siya sa Ginoo mga ka-K5 because God is always good to her. Kay maton pa niya, tanan niya nga mga needs, although dili sayon, but tanan niya mga needs gina-provide sa Ginoo. Ano mong ginamam, God is good all the time. Usahay makaingon lang tanga bakit ganito ay, mga pangutana or na mga moments mga ka-K5 nga makapangutana tanga ano maning nahitabo nimo nganong ingani nganong ingana man siya but in the long run mga ka-K5 masabtan ra nimo nganong ingana diba oh wala siya diha. Good morning ni Ma'am Marsa Arlasa ng Armino sa Corona via Facebook Live. Matod pa ni Ma'am Joy, thanks James, mag-inom na kong DTX Coffee Mix. Now, lami kayo magdilig na ko sa akong mga tanong siyang time sa sige. Salamat Ma'am Joy. Kuan na siya, mamisbis. Unta, tanan, tanong na lang para mabisbis. Sa mga wala pa na bisbis siya, nala sige, pagpabisbis na mong Ma'am Joy. Good morning, Ma'am Amelita Dunan. May butag ni mo diha, Ma'am Amelita Dunan. Sir James, i-greet na ko og happy birthday. Ang ako ang uyab. Ha? Ang ako ang uyab nga uyab po. No, saan naman na? So, uyab ninyong duha. Grabe mo niyo. Uyab, iyang uyab nga uyab po ni Kuan. Matabang. Muna yung inyohang ampingan mga ka-K5 kay basin bag na ay magbuntis bitaw makaingon mo murag ako murag din. Pero bahala na lang ang una dili imuha mga ka-K5. Ang importante ang ikaduha imuha na dyan. Di ka ka manigbas no? Kapalo kang adi manay na ako. Ay natay ka ila. Mas unahon pa. Mas lami pa og kinan-an or kan-on ang kapikas or sana ang sitaw gana basta siya kana. Anyways mga ka-K5 ito koras it's 4:57 in the morning. This time check ato ligapon gana to as always mga ka-K5 ang ato nga D3 bio ang BCO nga may D3 ang D3 nga may BCO ba nasayod ba mo mga ka-K5 ang ato nga D3 bio adunay virgin coconut oil nga mutabang kanimo sa pagbakgang pagpatay sa mga bakterya sulod sa imong kalawasan. Kung ikaw nakasinati karon og ubo, pag-ubo, pag-sipon og trangkaso sakit sa lawas mga ka-K5, kana tungod kay adunay mga bakterya sa imong lawas. Pinaagi niya ng pag-inom sa D3Bio mga ka-K5, matabangan ka sa pagwagtang pagpatay sa mga bakterya nga nasa imong lawas. Kay tungod kung ikaw naka D3Bio, Apan aduna kay sakit kun ang ditribayo imong tubaron, dasig ka maayo. Ang ditribayo mga sugid di paminaw, mapalit ka na sa inyong mga suking butika o parmasya sa inyong lugar. Kung ikaw na himutang ning dakban sa Dabaguete mga suking kaki five, mamahimo kang bobisita di sa may butika di San Francisco. Ingon man ang EVF Pharmacy, Saint Teresa Pharmacy o sa Pels Express di sa may Perdisi Street ning dakban sa Dabaguete. Anausab sa People's Choice Pharmacy, Anis Pharmacy, Crown Pharmacy, gamot publiko. O diya sa may St. James Pharmacy sa may E.G. Blanco Street near Metro Dumaguete College. Unsa pa inyong gihulanta mga kakifay, bisitahan na ang pinakaduola o ang inyong suking butikang parmasya sa inyong lugar. Ato kapag timbiag may buntag ni Belinda Valdez Coluardo, may buntag ma'am. Og ingon man ni Randall Pampiloka, may nga buntag kaninyong hurot mga kaki five ba. Ato koras mga suking tig pabinaw, alas 4.59 rani ng kuluhan sa ato mga balita ning Adlaong Martes. Uluhan sa ato mga balita na sa balitang lokal, LGU Ayungon padayon ang pagsuporta sa nasad sa edukasyon. Sa balitang showbiz sa Julian San Jose, ginaminam sa pagbalik niya sa The Voice Kids sa Philippine Isip Usaka Coach. Atong City Hall report na peso offense sa City Hall ng Dakpa Subagata, Duna Nayas Sakiran. Atong police report sa Santa Catalina Police, nakasikop og 33 ka mga wanted person sulod sa unong kabulan sa mga operasyon. Atong capital noon sa kagamahanang probinsyal, ikalipay ang suporta sa mga mag-uma gikan sa darna. Balitang regional, BGMP, kagiplano ang pagtukod o dugang pasilidad alang sa mga piniriso sa Central Visayas. Ato nga nagunang nga balitang National Escudero, husay sa impeachment, tapas pasay. Huwag ang balitang National Sanay nga Bahin, Escudero main sister sa 16 vote requirement alang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Aptang sa balita international, U.S. mobalo sa pag-atake sa Iran sa Gulf State. Ato nga balitang sports sa football, England sulod na sa World Cup semifinals, human gipildi ang Norway. Kakifay mga suking tigpagraw, magkato mga balita nga ngayon yung masaira ng kumplitong detalye. Sa ngalan sa kinatibok ang porsa sa K5 News of Amna, 97.7 ng Bugate, our CEO President Busdo Cramiloya, Area Manager Santa Catalina, Mayor Pai Bubanyanarigan, ato nga Station Manager ka K5 Sir Bernie Kabusa, Aparato Speakers Lawaka, ang atong technician K5 Abu Dwinul Pusa. Pabalik ninyo mga suking tig pamanaw sulod sa uskawara sa tungan ng programang balitang K5 sa umaga. Kinilikapon sa kanunay ang inyong ubos ng alagad sa kahanginan ka K5 James sa D3 Bayo Bandukinyo. Ato ko rin sa mga kakifay, balas 5-1 na, mubalik na lang sa itong detalye sa mga balita. Ingun man, ang atong kamustahan, tandem nga makauban na ito ang K5 News of Am Bayawan o K5 News of Am Kanaw. Sa itong pagbalik ko man lamang nini, sabay.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
4: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Minita Gantalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
6: No one ana makaugan sa kama. Basin og may diabetes ka.
3: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
3: Adunay powerful extract.
6: Yung phytochemicals.
3: Og antioxidant.
6: Yung gigan sa palaya.
3: Og the sugar cane.
6: Mga organic compound.
3: Yung effect.
6: Batok sa sakit ng diabetes.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupang dan ko mamapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee. Multimix. Ganamit git kay nagbalik ang katinaw sa akong pagpangingi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayote ay ko sa sigig kaon og parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poson o sakit ipangingi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI kung mitawahay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rondan. Dali kay kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
3: Mighty C! Ang alkaline, the vitamin C! Sa mga butika.
10: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
3: Memory Advanced Series!

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang dyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Balik sa inyong kasuki butika. Extend Food Supplement for Men.
2: O si Juni, taga-bakulod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sinisa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maraming gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Dietary Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary. Dietary Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man at nami kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
8: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng 3 kabulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
9: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
10: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Iditamaan katampis. Inaag kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Paday si Sheila Grace Mendoza. So, nga, permi ko ba pangluya ka ng murag kapoy kayo iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Numundo na ko isa ka capsule 3 times a day. O sukad na kainom ko aning tambala. Ako dyan akong pagpasalamat kung kay ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline, nga vitamin C, mabalik sa mga butika.
10: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
1: Bigyan ng Memory Advanced Syrup.
10: Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup.
13: Sporbiotic. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Sporbiotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat kid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
15: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 kabulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
17: Ang Visio
16: nga may D3.
17: Kapalit sa mga butika.
16: D3 Bio.
18: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
19: News FM.
20: Balitang K5 sa
21: Dumaguete. Atong oras mga K5, alas 5:09 na. Galita maglangan. Ano yan ang mga detalye sa mga balita? Una sa balitang lokal.
22: Balitang lokal.
21: Sa atong kabalitan lokal, LGU Ayungon na panayon ng pagsuporta sa natad sa edukasyon. Isip pagpakita sa panayon ng suporta alang sa natad sa edukasyon na nataling ma-access ang mga kawanik ikan sa Municipal Social Welfare and Development Office kon MSWDO o General Services Office nagpanayon sa pagpanghatag o mga school supplies ngadto sa mga bata nga nagtungha sa nagkalain-laing care na kindergarten o elementary school sa tibuok lungsod sa Ayungon. Ang atunghaan nga nakalawat ni ining kriyanto nga nakalabay nga mga adlaw naglakip sa Mabato Elementary School, so Oak Elementary School, Libtakon Elementary School o Banban Elementary School. Kini nga programa nagpakita sa pasalig sa lokal nga kagamhanan nga himuong mas daling ma-access o inklusibo ang di kalidad nga edukasyon alang sa tanang mga tinunan sa Ayungon. Malapa ni Mayor Dennis Amancio sa mong lungsod nga gitinguhan niya nga mag-cut-on o maadunay hapsay nga pagkaton ng mga kabataan ug mga estudyante tungod kay aduna sila makita ug makuha nga suporta gikan sa local government unit of Ayungon.
22: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
23: Balita Entertainment.
24: Balita Entertainment.
21: Tantang sa itong kabalitang showbiz mga ka-K5, Julianne San Jose naghinam-hinam na sa pagbalik niya sa The Voice Kids sa Philippines isip usa ka coach. Sa detalye hatod ka ni ka-K5, Clarice Rulian na i-K5 Ball.
23: Balita Entertainment.
24: Balita Entertainment.
25: Balik si Julianne San Jose sa iyang papel isip coach sa umaabot niya The Voice Kids Philippines.
26: Sa taho, gipaamit sa Asia's Limitless Star ang kahinaw sa pagtabang sa pagdiskubre o pagpahait sa talento sa sunod niyang henerasyon sa mga mag-aawit na mapia sa The Voice Kids Philippines. Mato ni Julianne, dili pa siya sigurado kung kanon sa ipahigayon ang blind auditions. Aba naghinam-hinam na siya sa maong kalihukan. Gipadayag usab ni Julianne ang iyang kahinam nga makatrabaho iyang mga kaubang coach. Kansang ma-identidad, gitago pa sa pagkakaroon.
25: Sa pagkakaroon, samtang nagpaabot sa maong show si Julianne, anaa sa yugto sa iyang karera isip music producer. Diin, mas aktibo na siya ang nalamgigit sa pagpalambos sa estilo sa musika. Yun si KK5 Clarice Rulian para sa Kampinyo Balita, Servisyo, Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
23: Balitang Entertainment.
24: Balitang Entertainment.
21: Sabdag sa lahing abahin mga ka-K5 sa atong mga balita sa City Hall Report. Peso office sa City Hall, siya na pagkati doon na naisakyanan. Sa detalye hatod ka na to ni ka-K5 sa Irila DTX sa 500 Rapa, i-K5 Ball.
22: K5 News FM Live Report.
27: Pasarapatan sa Public Employment Service Office din sa Tungay Sudan sa Dumaguete ang local government unit sa Tungay Sudan. Pinaluhan din Dumaguete City Mayor Chiquiting sa Garbarya. Paghatag nilang bagong sakinan. Ngayon lang kining magamit sa ilang mga tagsa-tagsak ang mga trabaho. Labi na din paghatag o pagkatod o communication sa mga stakeholders din sa itong syudad. Matod pa ni Piso Manager Socorro Mera, gana kong kining tabang. Labi na kung naduna sila ipagayon ng mga kalukan sa Javier din sa itong syudad. Matod pa niya ang kiniusab ang maong pagtabang ngadto sa katawahan din sa itong syudad para mapanali ang ilang sa mga trabaho ngadto sa katawahan. Ito na kalabay nga buntag, si Dumaguete City Merchant sa Barya, ang diton over sa sakinan. Ang balita, inabati ito na kanin sa DTX sa Copamix. May kapi ka na, nakadito pa. K5 sa Iril, DTX sa 5-3. Para sa kaming balita, servisyo, bliko kareho sa Negros. K5 News FM.
22: K5 News FM Live Report.
28: Ining balita, ginatulong sa inyo sa D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
22: D3 Bio. K5 News FM Police Report.
21: Tabdag sa ato ka police report na Santa Catalina Police na nakasikob og 33 ka mga wanted persons sunod sa unong kabulan ng mga operasyon. Malapusong nasikob sa kapulisan sa Santa Catalina ang kinatibukang 33 ka mga wanted persons. 18 nining ilang other wanted persons o 15 ang most wanted persons. Atol sila mga operasyon gikan sa Enero hangtod Hulyo gisning tuigas ka. Ini nga kalampusan ang pagkita sa hugot ng pagtukod sa mga otoridad aron masiguro ang hustisya o kahusay sa tibuok komunidad. Gawa sa pagpangita sa mga wanted, nagparayon usab ang ilang mga operasyon na batok sa ilegal nga drogas o ilegal nga sugal. Diyan sa kampanya batok sa ilegal nga droga, nakatala ang kapulisan o unong ka mga operasyon nga may resulta kini sa pagka-arresto sa unong ka mga tawo o pagkumpiska sa 15.5 gramos sa shabo nga mukabat sa 112,200 sa paso sa samtang sinigal nga sugal. Adunay siyam ka mga operasyon nga gilusad nga may resulta kini sa pagka-arresto sa 12 ka mga individual o pagkasakmit sa 1,953 pesos nga kwarta ka. Wala usab gipasagdan sa kapulisan na ang pagbawi sa mga loo sa firearms sa di napulo ka mga operasyon ang gihimo, duha ang ginakog o napulo ang kinatibok ang armas nga nabawi ka.
28: Balita KK5 sa umaga.
21: Alas 5.15 na mga kakifay, samtang sa laing abayan sa itong Capital News sa kagamahan ng probinsyal, gikalipay ang suporta sa mga mag-umagikan sa DARA. Sa detalye, hatad ka natin ni kakifay Roy August Bustillo, ikifay mo.
28: K5 News FM Live Report.
0: Kagamahan ng probinsyal, gikalipay og dako ang suporta sa mga mag-umagikan sa nasunong buhatan. Labi na sa Department of Agrarian Reform or DAR, na mitunol kini og balor ng 7.3 milyon ka pesos ng mga traktura o rice harvester na maikwipo ngadto sa unom ka mga asosasyon sa Agrarian Reform Beneficiaries o kung ARB. Ang mga ARBs, gikan sa Bayawan City, Sibulan, Tanhay, Himalalod o Kanlaon, personal nga midawat sa maong mga ekipo sa gihimo nga seremonya at tubangan sa Masia Sports Complex sa Dumaguete City. Dakong kalipay labi na sa amahan sa probinsya ni si Gobernador Manuel Chaco Sagadabria, kansang presensya sa nagpasiuda, nagipasali sa gobyerno sa probinsya sa paghatag og gahom sa mga mag-uuma, binagis modernisasyon ug malungtarong mga oportunidad sa panginabuhi. Dugang pa ni Sigarbaria ang bagong ihatag ng mga makinarya sa umahan, gilauman nga makapalambok ini sa ilang mga produkto ug makapakunhod sa gasto sa pag-uma ug mupataas sa kinabuhi sa mga benepisaryo sa maong agraryo. Gikan sa Kapitolyo, kinisika K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros, K5 News FM.
28: Balitang Regional.
21: Sabtang sa itong abalitang regional, BGMP giplano ang pagtukod ug dugang pasilidad alang sa mga piniriso sa Central Visayas. Sa detalye, hatod nga ito ni Kakifive Divina Tindog, ikifive mo.
28: Balitang Regional!
2: Bureau of Geomanagement and Penology, BGMP, nga magtutugtog ang mga pasilidad sa bilangguan sa Central Visayas aron matubag ang nagkarakong problema sa paghuot sa mga selda. Sa pagkakaroon, daghan sa mga pasilidad ng kasinati sa grabing paghuot din ang ginaghanon sa mga persons deprived of liberty. Doble na sa kapasidad ng gitakda alang ini si BGMP 7 Jail Inspector Rogelito Sison. Nagkarayon nga parayon ang ilang pagkikalayan sa mga local government unit o LGU. Kung nang itausap sila si og suporta gikan sa nasundong kagamhanan. Kini nga mapaningkamot, ito mong aron masiguro nga adunay igong pundo og luna sa pagpalapad sa mga pasilidad nagkinalan sa mga rehiyon. Ibot yung decision nga base sa ilang datos sa kapin-binti ka mga pasilidad na ginumala sa BGMP sa Central Visayas. Ano na mga silang ipuyan na o kapin sa 40 ka mga PDL. Kini nga ginaghanon labaw na kayo sa kitakda ang kapasidad nga 20-30 ka mga piniriso lang matagsumbanan nga selda. Inungdan nga dinilian ang paghinahanglan sa pagpatuman ni inima o mga proyekto. Nagkakatod ka na ito sa mighty siyang alkaline base na vitamin C. Kini si Kakifay, yung Divina Tidoga para sa kabila na balita, Sir Bishop Pabigo Kalingaw sa Negros, K5 News.
21: Alas 5.18 ng mga Kakifay, basantang sa itong balitang national, Escudero ka, husay sa impeachment, paspasanak ka. Ipasalig ni Senator Francis Chase Escudero kapaspasan na ang daga sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa mga sunod nga simanas ka. Iangkon sa presiding officer nga hinay ang sinugdanan tungod kay nag-adjust pa ang trial kapo og ang mga senator judges sa proseso ka. bisan pa ini gipaniguro niya nga dili pasagdan ang hustong pamaagi samtang gipaspasahan ang dagan sa Husanga. Target sa korte nga mahuman ang proceedings sa dili pa mutapos ang tuig nga dipindi sa ginikanon sa mga saksi nga irepresentar. Ato ko lang sa mga kaki 5, alas 5.18 na, kining oras nga ito, nag-upon ka na ito sa ito ang DTX sa 5-minute capsule na mutabang kanimo sa pagkontrolar sa imong sugar, mga kaki 5, aron malikay ka sa sakit nga diabetes. Tungod kayang sakit nga diabetes, mga kaki 5, pwede ka nang muresulta sa pagkahanap sa imong pananaw o kaya magresulta sa pagkaputol sa imong tiil o kamot. Kung gusto ka, mga kaki 5, na magpabiling himsog, likay sa sakit nga diabetes, ayaw pasagdi ang imong kaugalingon kinahanglan nga mag-inom ka og DTX 500 capsule. Ang ato nga DTX 500 capsule mapalit ka na sa inyong mga suking butika o parmasya sa inyong lugar.
28: Balita, Balita International. International.
21: Oras mga kakifay para 5.19 na sa dili pa sa ato nga balitang international. Ari na kita sa ato nga dugang balitang national. Malapal ni Isko Derok. Din siya insister nga 15 akong 16 kabuto ang requirements alang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa detalye hatod ka ni Kaki 5, Barufa Di Vero, Iki 5.
28: Balitang National!
3: Balitang National! Giklaro ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero na sumala sa konstitusyon o sa jurisprudensya hinahalan gihapon ang 16 kaboto gikan sa mga senador aron mapatud-an nga sad ang si Vice Presidente Sara Duterte. Bisan pa sa mga espekulasyon na gipasiuda ni Escudero nga wala pa sila formal nga kasabutan sa mga ihapa ug ang iyang barugan ang nagsunod sa desisyon sa Korte Suprema sa kasong Bayan versus Zamora. Gipasabot senador nga tungod sa pagkasensitibo sa impeachment kinahalang bawabilin ang istriktong standard bisan pa kung ano ni mga senador nga dili makatambong gihawag usab niya nga pagpadala sa mga isyu ngadto sa Korte Suprema karon pa lamang ang mahatagan og legal nga katin-awan ang proseso tungod ini nga malikayan ang dugang panagbangi sa politika o makabot ang formal nga resolusyon nga madawat sa katawhan. Gitagal og gibug-aton ni Escudero nga ang impeachment kinahalang nga magsilbing tuldok sa mga panag-away ug dili tinubdan sa dugang kalibog sa nasod. Ganato sa Mighty C, ang alkaline base kay vitamin C. Para sa balitang K5 sa umaga, kinisin K5, Rufa De Vero para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Balikog Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
28: Balita International. International.
21: Sabdag sa atong balita, gawas sa nasod, the UN sa mibalo sa pag-atake sa Iran sa Gulf States. Sa detalye hatod ganato ni ka-K5, Shara Marie Humilio, I-K5.
28: Balita International. International.
4: Nagsusarang militar sa Estados Unidos at bagong serya sa mga pag-atake batok sa Iran. Umamibalik ka mga palag-away sa Strait of Hormuz at mga pag-atake sa Tehran batok sa pipila ka mga kaalyado sa Washington sa rehiyon sa Gulf. Umamibalik sa Central Command ang bagong ofensibo na sugo sa mga alas 9 sa gabi niya tuwing Domingo. Umasagi barbara ang 140 ka mga airstrike ng himo sa miaging gabi. Ang pagbalik sa palag-away mas nakapahuyang sa kasamtangan temporary nga kasabutan tal sa Washington o Tehran na gitamo sa pagtapos sa gubat ka nagsugod niya tuunahing bahin sa Pebrero. Kaliwala sa kagrabing atensyon, isa ka usab ang presyo sa lana sa merkado sa kalibutan, isa ka o kapin sa 3.5% ng oil futures sa pagbukas sa trading sa Tokyo, samtang ang presyo west sa Texas and Intermediate nilapas sa $74 sa matag Abril. O kininga balita ni kanato sa Mighty C ang plant-based na vitamin C inubanan sa Detox Vada Detox Coffee Mix. Nagkakapi ka naka-detox ka pa. Balita gikan sa News Center kaysa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
28: Balita Sports.
21: Alas 5.22 na mga kaki 5 samtang sa ato nga balitang sports sa football. England sulod na sa World Cup semifinal sa human gipildi ang Norway. Sa detalye hatod ka ni kaki 5 sa Iril Detex sa 500 drop iki 5 ball.
28: Balitang sports.
27: Sulod na ang England sa semifinal sa FIBA World Cup human gipildi ang Norway 2-1 sa usa ka gutya quarter match. Kanisangpon sa overtime natapos ang dula 1-1 nga nagtabla sa 20 minutos nga dula. Nakuha sa Norway ang labaw sa 36 minutos sa diyang si Andreas Skjerdrup. Nakapasunod ang usa ka napukurat nga tira. Kinagatag silang team sa ilang unang labaw. Gitaga ni Jude Bellingham ang England og duha ka goal nga nagdala sa 3 Lions sa ilang katulong World Cup semi-final appearance sukad niya ito 1966 sa extra time. Bisala po sa mga pinsa sa England. O nabilin tulo ka minuto si Morgan Rogers na kapasad sa ka long range shot gato sa Norwegian goal. Sa ito humasa lang magkasasanong dula at tubangan sa England or at tubangon sa England ang nasod sa Argentina sa semi-final round sa FIFA World Cup 2026. Marita ilabate ito dahil kanino sa DTX Copamex o Extend Pulse Supplement. K5 sa Iril, DTX na 5 rep. Paras kami ng balita, servisyo pali kong kalewa sa Negros, K5 News FM.
28: Balita Sports!
21: Ato ko na sa alas 5.24 mga ka-K5, maing buntag ni Ma'am Emilia Inligara, maing buntag usab ni Junalee Cadilinha o ni Kagawad Rito Miraflor. At ang mga ka-K5 sa itong pagbalik, alang sa itong kamustahan, tandaan nga makauban na ito ang itong ka-K5 gikan sa South and Northbound area ning lalawigan sa Negros Oriental. Sa itong pagbalik, human lamang din eh, sabay.
28: Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5 sa umaga.
28: K5 News FM.
5: Championing the lives of the Filipino.
28: D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
28: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
6: Ang Visio
28: gamay D3.
6: Kapalit sa mga butika.
28: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
28: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
6: Ang Visio
28: gamay D3.
6: Kapalit sa mga butika.
28: D3 Bio.
6: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500,
28: makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
6: o bad cholesterol
28: nga mao ang hinungdan og responsable
6: sa pagbara sa atong mga uga.
28: Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
6: Batasano nato
28: ang pag-inom og DTX 500.
6: Highly recommended
28: sa mga eksperto.
6: DTX 500.
28: Mabalit sa mga butika.
6: Nawan ang nabaka-ugga na sa kama?
28: Basin og
6: may diabetes ka?
28: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
28: adlaw powerful extracts
6: nga phytochemicals
28: og antioxidants
6: nga gigan sa palaya
28: og the sugar cane.
6: Mga organic compound.
28: Yeah, effective.
6: Batok sa sakit ng diabetes.
28: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ago ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
28: DTX Coffee Mix.
9: Ang inundan nga no, daghan mong sakit, kay daghan mong kwarta ipalit og daily healthy nga pagkaon. Anapay, di mayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
28: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Libot, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon o parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
28: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
11: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagbuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
28: Memory Advanced Syrup.
11: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan.
28: Nagapatalom sang paminsaron.
11: Nagapanamig sang memorya.
28: Nagapa-increase sang serotonin.
11: Memory Advanced Syrup.
28: Para sa mas manamig nga school performance.
11: Memory Advanced Syrup.
28: Bakal na sa mga butika.
12: Clinicals 4 Biotics. Nga 45 probiotics. At 280 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicals 4 Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
17: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
12: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
29: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa
1: pa lang na matikda na ginako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
28: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat kay DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
28: DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
14: DTX Coffee Mix.
28: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. My TC, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adun ako yung gibating pang lipong-lipong ubusahay. Mm-hmm. Pang akong panglantaw sa sige o pulaw. Nisanay ko o tumar, My TC. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong pananda. Salamat sa MyTC, garantisado o epektibo gayon.
28: MyTC, ang alkaline ya vitamin C. Mabalit sa mga butika. MyTC, MyTC. Subok nga ng mga eksperto. D3 Bio.
18: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only bear. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
28: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
19: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
28: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gitmasawa ng pagpangapi bangod di apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kumagpangapi sa DTX Coffee Mix.
28: DTX Coffee Mix. Mamakang ang butika. My TC. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Luida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsipunon ako. Nagtikog may TC, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa My TC, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og My TC. Highly recommended kaayo nako ang My TC sa mga masakiton, epektibo kaayo.
28: My TC, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. My TC, ang kakampyon ni estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM. Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa umaga!
29: Ang ato ang panahon karon na naas madag-umon nga kalangitan. Posible sab nga mag-ulan ni ron mga ka-K5 ba? Eh, may bagyo ra ba po dyan? Sao na ni? Hey kayo mga K5, ito nag-establish itong linya nga ito sa tuang mga kaubanan. Karon nga mga oras sa pastong K5, kumustahan, tanda.
30: Bali gi-zoom in bago nagnawong ni Ilmer oh bali bully ka.
29: Dino angin da sir. Maklaro ba?
30: Ikaw sa Dalamer kay wala may bayawan, negative sila.
29: Sige, oras alas 5:31 na sa kabundagon mga ka-K5. Dito maglangay karon atong kumustahon ang ato ang mga kauban or kauban redeki. Kauban mga ka-K5 din sa K5 News FM Dumaguete, particularmente Segundo Distrito with K5 James Bandukilo. K5 James, good morning.
30: Alright, dekan salamat ang K5 Elmer Sagang of K5 News of Fam Kanlaon sa itong mga sukin ni Paminaw Tibok Lalabagan sa Negros Oriental from the City of Jinto People Dumaguete City. Yeah. Tugutin ko ninyo sa pagtimbag may adlaw, may buntag kanatong tanan. Back to you, K5 Elmer.
29: Sige, dekan salamat ang K5 James. Dito maglangay karon itong siren karon ang mga pipila ka mga kasikas diya sa may Segundo Distrito ning Probinsya sa Negros Oriental. K5 James, ay mga kasikas diya, K5 James.
30: Alright, K5 Elmer, no, kagabi eh, dito sa ang atong mga kauban nga si K5 Roy August Bustillo dito sa may morgue diri sa usa ka Purinarga ning Dakwes Dumaguete diin gidala ang usa ka patayng lawas sa usa ka Power Ranger usa ka foreigner nga gipusil. Ayo katawa na si Piat regani ko.
29: Pusil ra man ali sud kay katawa.
30: Ayo katawa dia. Dapat ang imong nawang diha magulanon ka. Sige daw.
29: di may related dire
30: kamo. Ah, di. Ayo lagi pakatawa kay patay ba ni atong hisgutan. Dali. So mo to kay Fabel Merno gidala sa morgue ang usa ka patay nga lawan sa usa ka paniner nga gipusil mismo di-

0: If di ko masayop, adunay pagahimuon nga autopsy karong adlawa. So hoping ta nga makakover ta ni K5 Ilmar sa ato mga otoridad sa pagkuha aron na makuan po nino. Muni challenge din sa bagong hepe diya sa kuan sa si Bulan. O di ta masayop, mawa pa kang tingali ni siya Captain Bulan, pero doon na yung mga nahitabo nga ingunin eh sa lungsod sa Sibulan niya. Ato pa rin kamutan, K5 Ilmar, atong kontakon karong mga alas 8 sa buntag si Police Captain Mary Jane de Gutierrez para mahinabi yun nato. At the same time, makakuha tagubang info kay pang NIR na rin.
1: Hindi yun? Ano man? Naging vulgar na.
0: Sorry. Sorry. Nagol, malimot
1: okay, mo. Kamu, nana mo yung advance niya, pero kami murang mangita pa.
0: Pero, kamula kayo, unsay pinakanindot nga balita. Kanang wala kayo mabalita. Tinood mo na?
1: Kanang itong Antonymous PNP? Sir, kaluyan, sir. Wagid tayo mga panghitabo.
0: Oh.
1: Ay, so, muna ba? Naman ko ibalita, sir. Mag-uol, mag-uol.
0: Dili, oy! Muna'y pinakanindot nga balita, K5 Ilmar, nga wala'y mga panghitabo.
1: Oo.
0: Oh, nya ano mag-goal naman hinuon ka nga.
1: Dili, di mo sila mga kuan kaning sinapila ay ba. Dili ko kanang crime si puta crime ba ang kapuo.
0: Hinuon.
1: Balo kas crime. Kanang ang kalagutan na kay kanang mga reklamo.
0: Lang privacy ingan-ingan na.
1: So ara na tapos kanang ano ba?
0: Kawat. Dunggap. Dunggap ana.
1: Kawat na nagsakpan, nagikulata, ano ba no? So,
0: Nagipakaon, ugtingga. Patay, gapon. Anyway, mga ka-K5, atangi ang kumpletong detalye sa ito ang nahisgutang balita sa itong DTX sa 500 Morning News. Kasi pagkakaroon, K5 Elmer, no? Mukha na ito ang mapabot ng mga kasayuran sa itong mga kaigsuunan. Oy, ang kwanday, no? Ang kasa di ay sa USA. Dili lang na toon na hisgutan. Kini nga USA ka motor dealer. O, sakyan na. Mga ni Engala, dali sa request ng Magete. Adunay na idaghan kayong mga reklamo, K5 Ilmar. Tungod kay ang ilahang kasa, kung ang imong sakyanan, imong dalon dito healthy, paggawas, guba na. Imbis, paayo ka, nagkuba naman hinoon. Kunya, USA sa na biktima, ang mayor mismo sa lungsod sa Pamplona. Oh, asam ka na? Mayor pag yun, ha? Ikaduhan na ni mga sunod si Mana, mo na ni.
1: Ay, yun, you are wrong. Naghan naman.
0: Sana siya, kung ni, mag-tigom-tigom lang sa. Anyway, back to you, K5 ba, Elmer Rock?
1: Sige, K5 Jones, no, kahapo, ano, kagabi eh, doon ay insidente diyan sa may gihulngan, diin isa ka, gitawag ito na to, nga mananagat, no, mananagat, diya sa poblasyon, diya sa mismo sa may Bateria River, kung diya sa may Bateria River, nga giingong nga isa ka mananagat ang misulay pag-ambak, or miambak din ni siya, kay lagi ang tuyo, kuhao niya ang iyang pambot kay hapit na maano, kay kusubang ang baha. Kagahapon diya sa maunga area o niya nakainom po ni or nakainom po ni sa ilinong makahubo kining nasampit nga biktima. So, pag-ambat niya, mga alas 6:51 na sa gabi eh, giingon usab no, nga hangtod karon wa paghihapon ikita, bisan po man no, naghiusa na o pagpangita. Ang bibila ka mga rescue team, coast guard, o gingon man ng BFP, ganin niya, bag na, ingon man ang mga residente, pero wala gid kita gali na posibilidad nga naa na ni karon sa kining sa dagat kay pila ra man ang distansya no gikan sa Suba paingon sa dagat unya walay kasangitan man pud sa area. So karong orasa or karong alas 6 according pa sa Coast Guard nga magpadayo ni ini no ang gitawag bitaw nga pagpangita ining nasampit nga biktima kun asa man ni posible usab inila nga makita. So karon ang Coast Guard ingon man ang rescue team maghiusa sila aron sa pagpangita ining nasampit nga biktima. So mao na atong pinakalitas nga update diha sa may syudad sa gihulngan. So mao na kag vibe James. Unya kagahapon ato pong ilakbit no diha diri sa may boundary nato, diri sa may Masulugdo, sa may La Castellana. Dunay isa ka tawag ito na itong kawatan, no? Kawatan.
0: Diyan na.
1: Nga,

0: nangawat og kining kon sa sulod ba sa window machine kanang sa piso wifi o niya nasakpan sa iya
1: ya na
0: patay nasakpan sa iya minor pa ni ka K5 James
1: matay sa
0: ang nakapaay pagagagara kining tuyo ginang kawaton kay nagandam pa siya plastic.
1: Sudlan okay. Sudlan na mga sinsilyo.
0: Na no. Si kun lang mission field man kay na kun man siya kining nasakpan man siya sa iya.
1: Nagiyon sa siya.
0: Oh, mo na giingon bitaw nga kana laging panginahanglan ba murag lain na matingaling utok no. Kana ganing gusto nila og kining dinalian nga kwarta, dinalian bitaw nga kanang ulay hago
1: ba. English, unsay English anang dinalian kwarta?
0: Kanang kuan pinaspasay aba English magalit buta nag English ko
1: ah sorry
0: dito wag in English kay
1: pero dool kayo dool it kay mong namong mer
0: kuni kuno ko diha
1: kung ano ako man nga mag technician ko
0: antik mo na mo akong kuan
1: aw pero okay naman mer cute kay ka klaro kay mong pagka cute.
0: Dili,
1: ay, sa imo akong report ni katawa, ay sa imo ang ingong English nga paspas mahinoon. Muna, pero sa tinuod kay 5 Ilmer, no, atong na-notice, daghan na kayong mga minor de edad nga na-involve na gyud sa mga krimen, mga kawat, unsang pabisan, unsang klaseng krimen, no? Di ko kasabot, luoy kayo paminawon ba, or kung imong imaginon, sa ingala nga edad, tungod mong gyud based on my observation lang ha, I don't know if mo-agree ka, mo-agree ang uban na itong mga kaigsuunan, pero sa ako nakita, based on my observation, K5 Ilmer, tungod gyud na sa kun-unsa katalama karon ang social media. Sa una, bitaw nga, malingaw ra ang mga bata, magdulag julin, magdulag shatong, makadungog ka nga, ma-involve ang bata, sinong bagay, ragyod kay, kung mapildig julin, di mo bayan?
0: Shatong,
1: nakadulag ang shatong?
0: Nakadulag?
1: Ah, unsa ang shatong? Kung bakag, ayong...
0: Kabalo
1: ko ay! Mudahan! Kaya basig lahi ang shatong diya sa inyo ha?
0: Eh, mo sa usama yung shatong sa inyo diya eh.
1: Katong na ibangag, di butang tong kuan na yung anaon.
0: Ay,
1: pareho na dahi! Ngisog na ikang mapareho na! Ah, pareho na dahi. Ang julid!
0: Dula oy.
1: Unsaan pagdula?
0: Sorry, kanang shatong sa una, kaya dagang kayong mga nanghila ka na.
1: Kaya na, maigo?
0: Hindi, kanang mapildi, paot nun ba ya?
1: Paot nun.
0: Diligig ka tunga sa asa da pita ang finish line kay batira na po.
1: O katong, unsan na, kayukok.
0: Pero bukitas kong dagway, o, naunsa, morgin eh.
1: Morgin eh. Kahaw?
0: Tama na yung kamera na ito yung i-adjust or...
1: Dili ka ganahan. Bo, i-fix ganin ang kuhan ni Ilmer kaya di siya komportable siyang now.
0: May na lang ko?
1: Kana, okay na kana.
0: Refresh na ako. Sige na, mauna
1: lang. Ay, nako. So, muna siya, K5 Mer. Kaya akong naobserbaran, nga nung daghan kayong mga minor de edad, nga dali kayo nga nalambigit sa mga krimen, tungod yun sa talamak na yun kayo ang social media niya. Ang mga mugawas mo sa social media o sa mga television, K5 Ilmer, wala na'y limit ba? Bisag kabalog yun sila nga, dili ang nga ipakita tungod kay na, whether we like it or not, namang yun bata nga makalantaw, bisag nga ka ng advertisement lang, na makita bang yun. Pero ginapagawas lang yun gihapon ba sa social media o sa television. Muna'y usag yun problema. Muna, ang mga...
0: Ibalik pag i-drone si Coco Martin.
1: Tinood. Amo day nga, kuhaan ka.
0: Di lang to, naku ba, di man sa pag-ingon kay sila ilahaman na. Lahat mo rin ang gugulang tagbatang kiyapo ato eh.
1: Daghan na kayong, tungod sa kadaghan na sa iyang salida o niya, dugay kay mahuman, muna gabalik-balik na ng ubang eskina, no? Ah, eskina?
0: Eskina. Sa quality more na ito. Ayun po, arang!
1: Eskina na yun. Ang ubang mga eskina kay nagbalik-balik na lang, no? Pati na kailan taon ba? Kailan lang kayo.
0: Ako na kay kalayaan, kay mga minor ron. Mm. Kung nagiging kita magdagdagan kay kanya sa una mukha ka ba nakarara kasi yung balay nagdagdagan na ng mga bata mm. Sa mga pangdulaon pero karon ay wa na ay utok sa cellphone sige
1: kinood niya og imo og mo brand out walay wifi magyaw-yaw pag yod
0: og sugoon among supol naman
1: kinood yod mugin na akong namatikdan po pero muna mientras bata pa, o kaya yun ni mong i-minimize ang social media, ang cellphone, buhaton, gan. Pero kung ano
0: mag-on? Ako ni K5 James?
1: Nga naman.
0: Basta bata, di rin magiging naamakambagan.
1: Ade, baran ako, kung imo na siyang pasagdan, well, like example, baby pag yun, paingon pa siya 1-year-old, kung pasagdan mo na siya nga magsiglan, tawag TV, nga naikwan, mag-cellphone, pasagdan mo na, dili, nagyun na nimo mapugngan.
0: Pero ginay kanal man dayon kay oh dudung inday oh, oh tan-asa.
1: Kay usahay mo God G5 Belmar mo ginay mahitabo kay especially kanang mga mama nga daghan kay trabaho.
0: Oh,
1: pasagdan na lang gyud kay para at least malingaw ang bata maka trabaho po siya sa mga trabahoon. Munay usually.
0: Oh, dyan sa naday niya pag oh, pag lantaw nag-order na dito tip kamahala dito.
1: Mayo na mo kan, mayo na mo. Unsay tawagan ni anak? Kinang mag-order siya, yung sa like term, ana?
0: Add to cart.
1: Add to cart. Ay, maingon na lang ng mama, oy, wala mo ko nag-order, scam man ang inyo, ha? Yang hindi giyanig anak ko yung nag-order, nga nung ipahulman yung cellphone bitaw.
0: Para mabugaan ang gi-order, refrigerator pag yun.
1: Grabe naman na yung mga meron. Wala ko rin mapalit sa kwan, sa? Wala ko rin mapalit sa shopping refrigerator, sa? Or na, ha? Ah, na, day, yakon?
0: Naoy?
1: Yeah, luya kayo ng tig-deliver.
0: Sa? Kinilo man ang ilahang ko ang tingali?
1: Ang ilahang delivery. Kanya gatong wala kabot og kilo, para na mo palit kang kissing sa cellphone, wala na kabot kilo, wala sila yung bahay.
0: Bago na mo palit og phone case ro.
1: Yeah! okay na kayo, magamit mo na sa imong nagpapalita.
0: Connection.
1: Oh, kanyang inig mag-video ka niya, bago mo ang kissing sa cellphone, ma-inspired man, sad ka. Ay ka. Muni, mayroon baka nga, muni bakas sa akong pagpaningkamot sa pagbalitas in IR.
0: Yeah. Ayan po, ara!
1: Say, guliba, gano'n ako ni Mameray. O, naikwan, ako, if papiliyon ko nga na'y ma-awardan ani ngay-ngani, T5 Ilmar akong i-recommend.
0: Gusto ka po yung recommend sa'yo muha?
1: Ah, wala, ingani mo, plastic mo na'y muha ka lang.
0: Wait, wait, wait, wait, bantay ka lang sa eskwilahan ka nang mag-elect o kaning officers.
1: Oh.
0: Oh. Instead niya, yung kagulingon untang iboto, iboto-boto na yung nag-nominate po niya.
1: Oh. Ano, nakay, kuhaan mo na, nang ugin sa tong, sa kanang sa eskwilahan ng mga elected officials, di ko gumutuwa, nakay, panaghanay mo na kami ko. Ugin sa tong pinakamaldito, pinakabugoy mo, gato'y mo daog. Kaya ikaw, alang mubutar ka atong kabalo ka nga strict na kayo, umot eh, ma-presidente sa inyong klase, awa, yun ka, minghew, yun ka. Pero kung ang imuhang butaran gatong parihar ko ni mo nga, one clock board, mingun, ay, di butar mo ko ni mo, basin niya. experience, gina ko lang yung school ako sa unang elementary, naman po ko taman. nindot yung mga experience, ah. Anyway, ha?
0: Lain mas elementary kay moram tog hari ang presidente kay kuan man lista man kay bisig gamay ra sinangat sira kay lista dagat board.
1: Ang style gud namo sa una guys kay la kog elementary kay elementary ra magyo ko taman. Kaya kuan lang kana unsay tawo ni mag ma, nakoy kuan to nakoy kwarta ang mga tagpiso dayon mukwa kog lima ka buhok nako nga mga classmates or else mga schoolmates. Mm. Akong buhaton na nag-kifep Ilmar tagana ko na sila tag-jis nga tagpiso. Mm. Dayon, paano na sa pang panaksi mo dito ha? Na yung pagkalauna, mag-abot na dali, huwag kinsay na ko, huwag daog ninyo. Gagambling ba?
0: Ayun po, ala. Pero mag-grupo ba nga, ikaw may hari?
1: Pero, katong, usa sa ako ang gihatagan ng gingana, kuan na ron, pulis na. Dahil katong usa engineer, ang gingan niya, oy, Katabi atong giagian silmentary ni bet ni mudal on rehang a pulis ta ka.
0: Silmentary no, grabe tong sugal be.
1: Ah grabe oi, hantak. Oh, kanang damang palayog damang kustaana. Ganis duro bandukilyo nga naminaw nato karon dias panugtuban dawin. Grabe kay ni siya man nakop og damang sa. Kustaana itiglibo ala dai principal. Iyahay dai panalagan.
0: Manulo akong damang sa una, kadlawon.
1: Wala, natulog na ng damang o kadlaon.
0: Hey, na po, alas tres, kadlaon. Anamos katubahan.
1: Abat, kung punay mo kalaga.
0: Kaya rin gabi, ilain man. Yari ka kadlaon, kay parulong hayag ba, no?
1: Tinalaw.
0: Lalo ba yun sa damang, maluksog. Amin, ano, binuhatan.
1: Pero makalingaw, no? Ikumpara ang kwan, ang experience sa una, ikumpara karon layo ra kay nung, layo ra kay nang karon ay. Kay lulong na magyod sa kwan, social media ang mga bata.
0: Kini uso pa ron ang damang, apil ko
1: eh. Ay, uso na magyod gihapon, dari sa mga nara magyod gihapon, pero mula ginag, derby-derby lagi. Pero dakpon man mer. Makitaan ka na, dakpon mo kayo, di ka pwede pasagat, di ako na skilled kay kwan, ha? Sipaon.
0: Sa ganig sa mga bukidron nga area, sa mga eskulahan, ano mga pulis gatam?
1: Tinoon? Sa'yo na ka, highway patrol, mga nidri sa mga nga, mag-checkpoint o barangay road. Asa mga na? Bitaw, no? Wala ko kapangutana, na. Kay, kung mayon kang highway patrol, meaning to say, national highway, ragi yan, di ba? So, how about ano mga barangay roads? Mangutana niya, tana. Ben, marag na curious ko.
0: Pwede yung tingnan proper.
1: Adil, ay, proper god. Nga maabot po itong mga, kuan na gay, mga 6 to 800 meters gikan sa National Highway. Layo. Sa ilang kana, niya. Kali katawa ako noon ako ito. Boss, na, kada ako, highway patrol, kasi na. Nandres, barangay ko. Ah, bali mo na mag-atapok niya. Barangay road siya. Pero basig na sila igikuan. Basig na ika ng mga operasyon nila nga na ay carnap ang nahitabo. E nga na, puta. Na sila igisurveillance or unta ba?
0: Sige, katro po
1: nga time. Katro time. Basin, pod. Puta, kabalo. Pero, ganaan ko makabalo, ana. O cover pa ba sa highway patrol ang mga barangay roads? Although, kinamang giyoban kay Femer, bisang ganig dool, based on sa akong mga nasabtan, dili pang mugod kay kaning atong mind nga pang elementary rapod. barangay roads, dili gani na pwedeng kanon sa mga, gawas kon, doon na sila makitaan nga ikaw nagbuhat kag dautan, niya muhadto ka dito, alanton yung kanila hat sa kataman. Ano ba? Pero kung wala rapod, wala rapod. Nindot ba kayong kwan, Mer? Nindot kayo kay Feb Ilmer ang, unsan eh? Ang impeachment trial gahapon.
0: Okay, issue kayo itong typho ba?
1: Oh, lagot ko kong galantang. Pero nindot, oy, nindot. Bali po itong kwan, oy. Bi ikaw, magka-typho ka, mingong ka nga typho, November 6 o 23. Bali, layong apod kayo, oy. Di ba?
0: Ika po ikaw pag-check,
1: oy. Oh, ibutang ni mo, 2 o 3, kung ang to dagay mawan, basin dagay pwede ni mo dawaton. Kay katapad man. Pero kung ibutang ni mo 23, niya 6, baling layo akay mo agi pag 4 o 5.
0: Kaya kabantay ka, kwan po, gana usahay po, gana mo backspace ka, mausap mo po.
1: Oo. Oh. Kaya usap po, ah, bali na po, mo file ka, magama kang apidabit as kuan ka ng tinahod nga agency, National Bureau of Investigation unya dili nimo reviewon kung nabay typo ng imuhang apidabit. Grabe ra po. Di ba? Nya gawas na imo pag kung irepresentar sa impeachment court. Matay pinaka importante or ikaduha nga pinaka dakong posisyon sa nasod nga Pilipinas ang imuhang representahan ana para lang ma-convince nimo ang mga senator judges nga i-convict or unsaon ang inyohang ang akusado unya typing typo ra imong rason ta na. I believe your honor naunsa na pero ambot na unsa kay dagatan ani no imong laddaw mer kay Fabian mer
0: Ang buto gidugay pa buhay kay taas mo manggugayo ning
1: 6 months pa.
0: Wa pa kaayo na.
1: Mga pan lagi na by December. Igo pa less. Pero para nako ha, para nako. Para nako mas maayog maguba ang Senado. Dayon, di na mahuman Rod. Next year ipadayon mo yura kay nag-ungong naman. Ano pa mahuman na next year? So dili na sila ka-file og another impeachment case against Vice President Sara Duterte kay 1 year ban man unya. Ban man natapos next year.
0: Nga sa contact din.
1: Ay hala, sige na kay 24 na. Salamat mga
0: guys. Good James.
1: Salamat mga ka-K5 sing kapadayon kapag sunod sa itong programa sa Balitang K5 sa umaga, especially na sa atong kamustahan tanda from the City of Jinto People Dumaguete City. Daghan salamat ta og maayong buntag usab diha nimo K5 Elmer Sagang. Back to you. Bro. Bye nga buntag ni Sir Emmanuel Almenso, Ma'am Belinda Velas Baldesco, Luwardo Maing Buntag, og ni Ana Marie Suganat, good morning. Ivory Ivanal, good morning. Og kagawa rito Miraflor, good morning. Janice Rimo, good morning. Alas 5:55 na mga ka-K5. Musunod na ang DTX 500 Morning Newscast. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News, AFAM.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
3: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
4: Victory Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Oh.
5: Visio.
4: Gamay D3.
5: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix.
5: Pamaka sa mga butik.
4: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Semana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
5: Mapalit sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik ug hunog sip-unon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mapalit sa mga butika.
4: Mighty C,
10: ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na maglabalaga. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced C.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Forbiotic. Kabalik-balik sa CR. Ga-diarrhea. Monks Forbiotic. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Forbiotics. Pas-pas ang alipyo. Mag Clinicas Forbiotics na. Adlaw-adlaw. Balit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa manamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
3: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend. Food supplement for men. May maca. Kag-tuabawaska. Mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana. Extend. Supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako hindi sulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahimay na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyan magpangapi apang naganyat ako sang akong upod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit tigman kag-hilpi sa lawas. Mangod na batsyagan kung nga nagpawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadito ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa dalang butika, duol sa inyong lugar.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako hindi sulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahingi na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong muriya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog natay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
12: Oras sa Pilipinas, sa oras sa K5 News of Fama, 97.7 na pagkata, alas 6 in punto ng mga ka-K5. Kining oras nga tood ka na to sa DTX Coffee Mics. Nagkakapi ka na, naka-detox ka pa.
11: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
12: Baing adlaw mga ka-K5, ano ang kuluhan sa atong mga balita? Una sa mga balitang lokal. 83 anyos ng Amerikano patay sa pagpamusil sulod sa balay niya sa Sibulan.
13: Bata nung lalaki na ligsan og truck patay sa bais.
12: Labdag sa Salay Gabahin Norpo magpahigayon og shooting competition.
13: Kwenta kasako nga basura nahipo sa Apo Island sa gipigarn nga clean up drive.
12: Labdag sa ato mga nagunan ng kabalitang regional na senior citizen patay human gipusil sa Ibi Magalona.
13: Lalaki na nigbas human wala hatagi og mangga sa Raga City, Cebu.
12: 40 ka trabahante sa LTO Safan nagitangtang sa trabaho tungod sa giingong korupsyon.
13: Nagkunan sa balita nasyonal, Escudero gay question ang typo sa affidavit ug subpoena sa NBI atol sa impeachment hearing.
12: Ang balita nasyonal, Barkolita gideklarar nga fit to travel uban sa pagtambal sa pneumonia ka tumalapas sa PNP.
13: Abogado sa gingong 18 Kaning Marines gi-issuan og warrant of arrest tungod sa cyber libel.
12: Abdag sa atong kabalita international, South Korea nangayo og tabang sa North Korea sa pagpangita sa nawala ng marino duol sa utlanan.
13: Balitang negosyo, presyo sa lana misaka tungod sa bagong tensyon na tali sa US og Iran.
12: Atong kabalitang sports, sa tinen sa world ranking ni Alex Yala misaka sa number 28.
13: Balitang showbiz, Katrina adunay katinawan sa pagsugot kang Chris.
12: Mga K5, mga sugi, di pa minamog ito mga balita nga ngayon yung masaya ng kumplitong detalye sa ngalan sa kinatibukang puwarso sa K5 News of FAM 97.7 na Bagata, our CEO President Busnok Ramil Oña,
13: Area Manager Mayor Feb Ubanyan Naligan,
12: at ang Station Manager ka K5 Sir Bernie Kabusa.
13: Kapalato Pikes Lawal, katuntutusyon ka K5 Abo Dwayne Olcus.
12: Ubanimin ninyo mga sugi, hindi pa minamog sa programang DTX sa 500 Morning News Cars sa kami nagkapo ng inyong mga tig balita na maghatod ka ninyo sa mga balita karuntak na akin ninyong ubos ng alagad sa kahanginan, Kaki 5 James Ditribayo Bandukilio.
13: Okay, K5 Shara Marie Humili.
14: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
12: Maing adlaw kanatong tanan, maing adlaw Luzon, Visayas, Mindanao, ugutom sa mabot ning labay sa Sibya sa 97.7 na K5 News of FAM dumagatay siya. Nakita sa kita mga ka-K5 via Facebook Live, isearch lang ang K5 News of FAM na Digital Dash dumagatay siya. At ang oras salasay sa 4 na mga ka-K5, ganyan ang mga detalye sa mga balita ning adlaw nga Martes sa Hulyo 14, tuig 2026. Ang detalye sa mga balita, una sa mga balitang lokal.
14: Balitang lokal!
12: At ang unang detalye sa balitang lokal, patay ang usa ka 73 anyos ng Amerikano kon American National uban kinikipusil sa tulo ka wala pa mailhing mga suspect sa Purok 3 Barangay Ahong Cebula, Negros Oriental kaniadtong Domingo, Hulyo 12 ning tuiga. Mala sa inisyal ng investigasyon sa kapulisan, nagtanaw lamang og telebisyon ng lalaking biktima uban sa usa ka 34 anyos ng babaye sa dihang mipugos sa pagsunod sa ilang balay ang tulo ka mga tawo kinsa mipusil sa ulo sa biktima ang usa kanilaska. Atol sa pagrespondi sa Cebulan Municipal Police Station, nakita na lamang nga wala na ikinabuhi sa supa ang American National og nakaangkon kini og daw samad na pinusilan sa ulo. Sa pagkakaroon, gisusina ang crime scene samtang gihangyo ang scene of the crime operatives sa Consoco nga mupahigayon kini og crime scene processing og forensic examination. Nagpadayon usab ang investigasyon og follow-up operation sa kapulisan aron mailhan og madakpan ang mga suspect ug masayran ang motibo sa pagpamusil.
14: DTX 500 Morning Newscast. Lokal.
13: Dugang balitang lokal, batang lalaki naligsan og truck patay sa bais. Sa detalye ito kanato ni K5 Sierra Repe, K5 mo.
14: Balitang lokal.
15: Patay na ikinabot sa ospital ang usang 20 anos sa batang lalaki humana ligs ang truck dito sa sityo San Vicente, Barangay Kabaghan, Baay City itong Domingo sa buntag, Hulyo 12. Sa report sa Baay City Police Station, waingali ang biktima. Sinesyon sa inisyal ng investigasyon sa kapulisan, naglakon na dapit sa dalan, samtang hinaw sa nagdaganin ang truck. Sa nasaang pinginapit, ang biktima ni Sulay sakay sa truck, napunta kay sakit ng bahin o kalit kinahulog. O dito kini napunta sa ligid sa truck, hinugdan na ligsan. Biktima, ginilingkini pag-rescue sa mga sakop sa Municipal Disaster Risk and Access Management Office. O lakino sa pinakini sa pinakadol ng hospital. Apan, gideklarar kini sa tinig doktor, nga patay na. Nanakaroon sa kustodiya sa PNP ang driver sa nasangping nga truck. Ang kapulisan, parayin usab sa ilang himong investigasyon. Ang driver ang sakinan, ginala sa sinan sa PNP. Alang sa husong dokumentasyon o investigasyon. Ang palitang inabati, hatod na kaninyo sa DTX Comemex, may kapi ka na naka-detox pa. K5 Cyril, DTX 5-7, Para sa ngayong kapalita, Servicio Pleco, Creo sa Negros, K5 News FM.
12: Samtang sa lang gabahin sa itong dugang balitang lokal, nor po magpahigayon og shooting competition na sa detalye hatod ka nato ni ka-K5 Roy August Bustillo i K5 mo.
16: Ang Negros Oriental Police Provincial Office o Norpo ubos sa pagpangulo ni Police Colonel Timar J. Alam magpahigayon ugos sa ka-shooting competition sa tanang mahiligon ng maong sports lakip na mga sibilyan. Matod pa sa Provincial Director Police Colonel Alam, kini nga kalihukan nagpasiugda sa responsable na pagdumala sa armas pagkamaayo sa marksmanship o paghigalaay pinagi sa usa ka-shooting sports competition nga sa diin mga partisipante adunay dugang katakos sa pagpalambo o pagbansay-bansay sa paghupot ng armas de fuego o dugang pa ang katuyo anini sa practical shooting mao pagsulay sa abilidad susak responsable nga gun owner sa paggamit sa armas luwas og hanas sa maong armas de fuego. Ang provincial director's cup paghimoon kini karong malabot nga Agosto 1 ug 2 sa Negros Oriental Firing Range diya sa Barangay Luok, Sibulan, Negros Oriental. Sa ato mga kaigsoon ng pulis, kanunayang pag-inom og DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Para sa DTX Morning News, kinas ka K5 Roy August Bustillo para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko, kalingawan sa Negros, K5 News FM.
17: DTX 500 Morning News Podcast.
13: Katapusan sa balitang lokal, dire mo menos 50 kasakos na kariyang klase sa basura, karagana nini. Mga plastic ug butilya ang gipanghipos gikan sa kabaybayunan sa Apo Arnon kagahapon adlaw human kini na ano sa isla dala sa kusog nga sulog ug epekto sa bagyo. Ang maong gidaganon sa basura nagpakita sa grabing hagit nga geto bangso sa mga nagunang tourist destinations sa nasod. Gina mga hugaw nga gikan pa sa nakinlaing mahin sa Kabisayan ug Mindanao ug nangatigom na hinuon sa mga protektadong marine sanctuary. Aron masumpok kini gidasal sa Provincial Tourism Office. Ang usa ka hiniusang clean-up drive na bagan sa Apo Island Circling Equipment Rental and Early Association uban sa suporta sa kapulisan militar ug nakreiyang ahensya sa gobyerno ug mga stakeholder. Matod pa ni Wardo R.R. McKinney Jr., Secretary Director sa Negros Oriental Tourism Board, tumong sa mga kalawakan nga malimpyo ang tibok Apo Island aron daghan pang turista ang mabisita ug mapanalipdan usab ang kinabuhi sa kargata nga nagsilbing panginabuhian sa daghang residente sa Apo Island.
17: DTX 500 Morning News Regional.
12: Alas 6:09 na mga kaki 5 samtang sa atong nga balitang regional nga hatod kanato sa atong nga D3 Bayo. Ang BCO nga may D3, ang D3 nga may ya BCO ka. Ang ato nga D3 Bayo mga kaki 5 adunay virgin coconut oil nga mutabang kanimo sa pagpakgang pagpatay sa mga virus sulod sa imong kalawasan. Kung ikaw mga suking tigpabiraw nakasinati karon o gaubos sipon hilana trangkaso sakit sa lawas kana tungod kay adunay mga bakterya sa imong lawas. Pakganga patya ang maong mga bakterya pinaagi sa pag-inom sa ato ang D3 Bio. Habtag sa atong unang detalye sa balitang regional, patay ang usa ka 64 anyos nga lalaki human kini gipusil sa sitio Maabo, Barangay San Isidro, Ibi, Magaluna, Negros Occidental kagahapon sa alas 9 sa buntag Hulyo 13. Ang biktima usa ka biyudo nga lalaki o presidente sa susamang dapit. Kumala sa investigasyon sa kapulisan nga adunay 5 kawala mailhing armadong mga lalaki ang misulod sa balay sa biktima o gipusil kini sa makatulong higayon nga miigo sa iyang dughan likod o tulo ka mga batiis. Ingon man nga may resulta sa iyang diha-diha dayon nga kamatayon. Sa karon na panayon pa ang gihimo nga usa ka makuting nga investigasyon aron matino ang motibo sa krimen o mailhan ang mga responsable sa pagpamusil.
17: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
18: Bitang Regional. Bitang Regional.
13: Dugang balitang regional sa kat 33 anyos nga lalaki ang nanigba sa sitio Ugan, Barangay Lataknaga City, Cebu. Iatong lunes, sumawala siya matagang manggas sa 19 anyos nga lalaki. Base sa investigasyon sa Lataknaga City Police Station, ihangyo ang suspect. Sa biktima kung mahimo ba kini makakuha og pipila ka bunga sa mangga, gikan sa punuan apan nagdumili ang biktima tungod kay gipanag-iya kini sa iyang iyaan. Gumikan ini na sa kuha ang suspect kung mahinungdan siyang pagtigba sa wala nga batiye sa biktima. Yadiyadaan nga po nagpaigay ng hot pursuit operation ng kapulisan ang resulta sa walang pusong pagkasikap sa suspect magatubang o kaso sa attempted homicide.
17: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
18: Balitang Regional.
12: Sa katapusan sa atong abalitang regional, lagi parabanang 40 ka mga personahe sa Land Transportation Office Central Visayas kon LTO Savan ang gitangtang sa serbisyo tungod sa ilang giingong kalambigitan sa mga korupsyon na lakip na ang pagpangilkil o ilegal nga mga pagkulikta sa bayad sa mga plaka. Maton ni LTO Savan Regional Director Attorney Wendell Ding Lasan nga ang gitangtang sa serbisyo naglakip sa mga tigpatuman sa Balaod na mga trabahante sa plate hub o mga personahe nga gi-assign sa mga opisina sa distrito. Ikotlo usab niya ang mga taho nga pipila ka mga personahe nga gi-assign sa plate hub giingong nga naningil sa mga motorista og tag 2,000 pesos hangtod sa 2,500 pesos aron i-release ang mga plaka nga unta libre nga gi-issue tungod kay kini nabayra na atol sa pagparehistro sa ilang mga sakyanan. Si Ding Lasan na mibutyag ngang ingod nga mga pamaagi ipaubos na sa mga silot og dipindi na kini sa kahimtang din imahimong isipon nga mga paglapas sa prangkisa o kolorong nga operasyon.
19: DTX 500 Morning Newscast.
20: National.
13: Balita National mga ka-K5 ang kanato sa DTX 500 nga mutabang pagpaubos ito ng blood sugar. Aron makalikay ka sa gitawag nga diabetes. Reception ninyo mamata mag-DTX 500 at kanunay.
19: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
20: Balitang National.
21: Balitang National.
13: Gi-question sa presiding officer sa impeachment court na si Senator Chis Escudero ang mga siya po typographical errors sa affidavit ng Supreme sa National Bureau of Investigation. Kalabo sa investigasyon sa gingong hulga batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Sa tunga-tunga sa ikaupat ng adlaw sa impeachment trial nitong Lunes, nangayo og katinawan si Escudero kang NBI Regional Director Jeremy Lotok, kinsa mao ang ikaruhang saksi sa prosecution, umani na matikdan nga daw nagkasagol ang mga pesa sa affidavit ug suprena nga ilang giandama. I-question usab ni Senado George Amy Marcos ang parehas nga petsa na Nobyembre 2024 na gisulat sa suprena ug bisan sa affidavit sa investigasyon sa ahensya. Miuyon si Lotok nga posible nga adunay typo sa petsa sa mga papeles nga ilang gihuptan. Tungod niya ni gitugyan ni Escudero ang mga opisyal nga dokumento nga may mamulong tungod kay mo kini matod pa ang labing maayong ebidensya kung bahin sa usong petsa sa husay.
19: DTX 500 Morning Newscast.
20: Balita National.
21: Balita National.
12: At ang oras mga ka-K5, alas 6:14 na. Samtang sa laing abayin sa ito nga dugang balitang nasyonal, giniklarar nga free to travel na si Senador Rodante Barcolita apan magpabilin siya sa ubos sa kustudiya sa Philippine National Police General Hospital hangtod nga mahuman niya ang iyang pagtambal sa antibiotics para sa mild pneumonia. Sumala pa sa opisyal sa pulisya karong kun kagapong adlaw Lunes. Ipaybalo ni Police Lieutenant Colonel Binalina Bayani, hepi sa PNP General Hospital Internal Medicine nga maghulat lamang ang opisyal o musunod nga mga espesipikong direktiba gikan sa Sandigan Bayan na bahin sa transportasyon ni Marcolita. Si Marcolita na sa konsuliya sa PNP human sa iyang pagkaresto tungod sa kaso nga plunder nga way girekomendar nga piyansa nga gisanga sa Office of the Ombudsman tungod sa wala pagdeklara sa mga donasyon sa iyang kampanya kaniatong tuig 2025.
19: DTX 500 Morning Newscast.
20: Morning Newscast. Balitang National.
21: Balitang National.
13: Nag-issue warrant of arrest sa Makara City Regional Trial Court Branch 148 batok ang Atty. Leverta Baligo tungo sa ruwa kaihap sa cyber libel. Kininagikan sa reklamo ang isang at ng Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. kinsa giakusahan na nakadawat at kickback gikan sa mga anomaloso nga proyekto sa flood control. Gimanduan usab ni Baligo nga mabayad og 20,000 nga piyansa alang sa matag ihap sa cyber libel. Si Baligo ng abogado sa 18 ka mga nagpailang kaning bodyguard ni kaning ako Bicol Party List Representative Zaldico na kasamtang ang gawas noong tungod sa mga kaso nga giatubang niya sa nasod.
19: DTX 500 Morning Newscast.
20: Morning Newscast.
12: Alas 6:16 na mga kaki-5 kining oras nga tuod kanato sa Mighty C, ang pinaka-epektibo nga bitamina nga mutabang kanimo sa pagpabaskog sa imong immune system. Mighty C the alkaline base nga vitamin C. Ang Mighty C mga kaki-5 mutabang usab kanimo kon ikaw perme nga stress, kapoy ug walay gana sa pagkatulog. Ug di kaganahan mo kaon mga kaki-5 pag Mighty C na. Tungod kay ang Mighty C mutabang kanimo sa pagpahapsay sa imong tulog, pagana sa kaon ug ingon man ang pagwagtang sa imong mong pagka-stress. Sa ITC, mapalit sa inyong mga suking butika at parmasya sa inyong lugar.
20: DTX 500 Morning Newscast. Only Newscast.
12: At ang oras, alas 6:17, dito kita sa itong network news sa Dabukat ang Q5 News of FAM Antique. Trader mula sa Aklan na nagtangkang maglabas ng karne mula sa Antique. Naharang matapos walang mapakitang permenta. Sa detalye, hatod ka na ito ni Q5 Family Palanog, Q5 mo.
20: Q5 News FM Live Report.
0: Naharang na mga personnel sa border ng Pandana ang isang trader o magbababoy mula sa Aklan na nagtatangkang maglabas ng karne mula sa probinsya ng Antique bandang alas 5 ng hapon na Hulyo 12, 2026. Sa panayama kay Dr. Marco Rafael Ardamila, Public Health Division Chief ng Provet Antique, pinahayag nito na nang inspeksyonin nila ang mga karne. Nakita nilang nakalagay ang mga ito sa mga sako at umabot sa mahigit 100 kilo ang idineklara ng naturang tao na balak niyang ilabas. Ayon sa trader, wala umanong permit ang kanyang sasakyan para magkarga ng buhay na baboy kaya ikinatay na lamang ito sa slaughterhouse sa Kulasi. Gayunpaman, sa karagdagang beripikasyon ng Provet sa Kulasi, lumalabas na walang dinalang baboy roon ang naturang trader. Napag-alaman din ng mga border personnel na wala rin kaukulang permit ang naturang individual para makapaglabas ng karne. Dahil dito, sinunog ang mga nakumpiskang karne sa dump site ng Pandana habang hinihintay pa ang resulta ng pagsusuri sa naturang baboy. Mahigpit namang pinaalalahanan ng Provet Antique ang publiko na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok ng karne ng baboy at iba pang meat products sa probinsya upang maiwasan ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Pinapayagan lamang ang paglabas ng karne kung kumpleto ang kinakailangang mga dokumento at permit. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
20: DTX 500 Morning Newscast. Only Newscast.
13: And sa K5 News FM Tacloban, 7-anyos na estudyante patay matapos masagasaan ang pick-up sa harap ng eskwelahan sa Santa Fe, Leyte. Sa detalye, hatod ka na ito ni K5 Roger Tilana, K5 mo.
20: K5 News FM Live Report.
3: Patay ang 7 taong gulang na babaeng estudyante matapos masagasaan ng isang pick-up truck habang tumatawid sa pedestrian lane sa harap mismo ng Santa Fe Central School sa Barangay Sunwan, Santa Fe, Leyte, bandang alas 11 ng umaga kahapon Hulyo 13. Kinilala ang biktima sa alias na Pia na mag-aaral ng naturang paaralan. Ang driver ng pick-up naman ay kinilalang si alias Ben, 36 anyos, isang negosyante mula sa Parana, Samar, patungo sana siya sa Alang-alang, Leyte nang mangyari ang trahedya. Batay sa paunang investigasyon, tumatawid ang bata sa pedestrian lane nang mabundol at makaladkad sa ilalim ng pick-up truck. Agad naman isinugod sa ospital ang biktima, ngunit idiniklara itong dead on arrival dahil sa matinding pinsalang tinamo sa katawan. Voluntaryong sumuko ang driver sa Santa Fe Municipal Police Station at kasalukuyang nasa kustudiya ng mga otoridad. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang buong pangyayari at pananagutan sa insidente. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa impilang kampyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
20: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
12: Alas 5:20 na mga K5. Sabdang sa katapusan sa itong network news sa tabukat ng K5 News FM Olongapoka, rider ng motorsiklo patay, isa sugatan na sa isang hit and run incident sa Bulacan. Sa detalye, hatod ka na ito ni K5 Eileen Cuevas Sanchez sa K5 News.
20: K5 News FM Live Report.
22: Patay ang isang driver ng motorsiklo at sugatan ang kanyang angka sa isang insidente ng hit and run sa lungsod ng Baliwag, Kamakailan. Batay sa ulat kay Brigadier General Jess Mendez, Police Director ng Central Luzon. Kinilala na sa WIB bilang si Cedric Guillermo at ang nasugat na naman ay isang 16-anyos na babae, kapwa residente ng Barangay Santo Cristo sa naturang lungsod. Base sa paunang investigasyon, sakay ng isang Yamaha Mio Sol, may plakang CA42803 ang mga biktima at binabaybay ang JP Rizal Street sa Barangay Santa Barbara, lungsod ng Baliwag, bandang alas 3:30 na madaling araw nang sila ay mabangga at takasan ng isang puting Toyota Hiace na may plakang nagtatapos sa numerong 356. Nagdulot ng mga pinsala sa mga biktima ang pagkakabangga at nagresulta rin ito sa pagkasira ng isang pulang Honda Civic Sedan na may plakang ADR 565. Dinala ang mga biktima sa Baliwag District Hospital upang gamutin, ngunit idiniklarang dead on arrival ng sumuring doktor si Guillermo. Agad na sinuri ng mga responding police ang mga CCTV footage at natuntunan sa sasakyang sangkot sa hit and run habang pumapasok ito sa toll booth ng NLEX Northbound sa Pulilan. Kaya naman nagsagawa sila ng hot pursuit operations upang mabilis na matuntun ang nasabing sasakyan. Balita mula sa Bulacan, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Impilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
20: DJX 500 Morning Newscast.
2: Balita International.
13: Balita International mga KK5, wanted ka na to sa D3 Bayang. Maraming dito nga may VCO, ang VCO nga may vitamin D3.
2: Balita International.
13: Nangayo og tabang ang Unification Minister sa South Korea sa North Korea aron makita na usa ka nawala nga marineros doon sa utanan sa luwag kanaso sa silangang baybayon niya. Makatagpa sa misteryo niya itong Domingo, ipadala ang hangyup reagi sa text message nga doon sa mga tigbalita tungkol kay walay aktibong linya sa komunikasyon sa North. Ipayag sa mensahe ang pagkawala sa usa ka Navy seaman samtang kaninag duty sa Coast Guard sa SC. Kung daw adunay posibilidad nga naanod paingon sa mihanan tabok sa Northern Limit Line. Ang administrasyon ni Presidente Lee Jae-myung sa South Korea naning kamot nga mahupay atensyon sa Pyongyang, sukad pa sa iyang paglingkod sa biyahe nga tuig apag sa likway sa North ang balik-balik ng mga sugyot ni ini alang sa dialogo nga nagkaroon sa South Korea nga usa ka masukanon nga nasod sa 2024.
20: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
12: Ato karon sa lasay sa 24 na mga kakifay, basamtag sa atong kabalitan ng negosyo, na presyo sa lana misaka tungod sa bagong tensyon, tali sa US o Iran. Sa detalye hatod ka nato ni kakifay, Rolfa De Vero, ikifay mo.
20: K5 News FM, Lahay, report!
4: Misaka ang presyo sa lana o sobra sa 4% ni itong Lunes, Hulyo 13, samtang ang tensyon tali sa United States o Iran, misila o pag-usab, nga naghulga sa ilang temporaryo nga paghunong sa patigayon. Kinimisunod sa bagong protasyon sa Strait of Hormuz sa importante nga ruta alang sa pangkalibutan ng patigayo na salana. Gipasaling sa Iran nga isara niini ang strait samtang pagipadayon sa US ang pagbabilin nga bukas sa lehitimong trapiko sa kadagatan. Tungod niini, nabalaka pa usab ang mga tigpamuhunan bahin sa potensyon nga pagtaas sa global inflation o interest rates samtang kadaghanan sa mga stock market sa Asia na hulog. Kini nga balik sa negosyo, hatod kayo na to sa Mita C, ang alkaline-based nga vitamin C. Sa D3 Bio, the S500, yun naman sa D2X sa Coffee Mix, nagkakapay ka na naka-detox sa kapa. Kini sa K5, Rufa De Vero para sa kampiyon nga balita. Sa Radish Bulikog, Kalingawan sa Negros, K5 News of M.
2: Balitang Entertainment!
6: Balitang Entertainment!
13: Balita Entertainment mga KK5, ang hatod ka nato sa Mighty C, ang plant-based na vitamin C. Kung gusto ka nga makaangkon sa healthy, younger looking at skin at the same time makabatok sa mga sakit, wag Mighty C lamang matag-adlaw mga KK5.
2: Balita Entertainment.
6: Balita Entertainment.
13: Katrina, adunay kalinawan sa pagsugot kang Chris. Sa rekali, hatid ka nato na Davina Tindog, EK5.
2: Balita Entertainment.
6: Balita Entertainment.
23: Sa itong balita ng show na nagpunganagin ang pagpanguyab ni Chris Lawrence kang Katrina Halili. Maragmihatag ng kapuso actress siya hamatan is na oo. Nagpost si Katrina video sa iyong Instagram account samtang nagkuputod cake. Makita sa cake ang mga pulo nga it's a yes. Marungusap ang awit nga I'd still say yes samtang nalingkod ang actress sa usa ka camping chair. Apang giklaro ni Katrina nga dili angay magdali-dali isang lit usa ka pasalig nga mudungtad sa tibok kinabuhi ang makataya niini. Matod niya sa mudong nakapabilis ang takbo di natin kailang magkisabay sa pagmamadali. Ang pagkilala sa isang tao ay di dapat minamadali kundi binibigyan ng panahon, pag-unawa at halaga, sapagkat ang mga desisyon may kinalaman sa puso ay di para sa panandian lamang. Ito ay para sa panghabang buhay. Sa pinakaulahing nga Facebook video, malipay ang gibutyag ni Chris nga opisyal na siyang nangulitaw pag-usab kang Katrina. Nakahatagini og kahinam sa mga fans. Magkita makikita ang mga itong balitag showbiz na itong ganato sa Moita Sea ang alkaline base of vitamin C. Ito nga D3 Bio, D-Dex 500. D-Dex Q-Femix, nagkakapi ka na naga, D-Dox ko pa. Ito si Kaki 5, at hindi na tinlo. Kapari sa kambing na balita, servisyo publiko kalingan sa Negros, K5 News FM.
5: DTX 500 Morning Newscast.
7: Balita Sports.
12: Sabdag sa itong kabalitang sports, mga kakifines. World ranking ni Alex Yala ni Sakana sa number 28. Sa detalye hatod ka na ito ni kakifive sa iril, DTX sa 500 drop, IK5.
7: Balita Sports.
15: Sa balita na ito sa sports, ni Saka si Alex Yala sa bagong career high ranking. Number 28 sa official WTA ranking. Ipagawa sa karoon lawa. Kini may lima kapwesto nga mas taas kaysa biyaging marka number 32 sa magsugod ang Wimbledon Championship na sa England. Nako kay tabang ang likod nga kapanin ni Ayala sa Wimbledon, nilikabon siya sa kaupat niya round. Ang pinakataas nga ranking sa Osaka Grand Slam Tournament o unang Pilipina nga nakaduwa o tennis nga nakahimo nini. Si Ayala kasantangan na sa wrist mode, uman sa malapusong kapanin sa grand season. Apan daw dili usab makapulay si Yala tungod kay moapil siya sa daghang mga kadukan sa Metro Manila kinsa niabot kini karong adlaw sa mo tagbo sa siya karong huli kinsa sa meet and greet. Manini si Yala may udayon sa intensive practice aron magandam alang sa hardcourt season sa kampanya gapon sa tennis. Palitan yung debate ito na kanino sa DTX Copa Mix. May kapika na Daga Detox Spa. Sports Balita, K5 sa Iril, DTX sa 5DP. Para sa kaming balita, servisyo, bliko, kalihan sa Negros, K5 News FM.
5: DTX 500, morning newscast, morning newscast.
12: Ato ko na sa alasay sa 28 ng mga kakifay bukutog ng langkob sa itong DTX sa 500 Morning Newscast. May adlaw ka na itong daran, may butang usap sa itong sparring partner, kakifay Shara Marie Humilio.
13: Good morning kay K5 Games, may butang sa mga itong kakifay na ito all over the world.
12: Ato ko pagtibiyak, may adlaw, may butang sa itong mga kakifay na naminaw via Facebook Live na si Ma'am Elsa, si Kulia Belliarente o ni Jerkin si Rivian Sheng na minaw karon sa may kasalaan Shaton na maing buntag.
13: Good morning po ni Ma'am Imelda Ligara. Kagawa dito meron floor, floro, ilogra, ilorgia, amansyo.
12: And of course, naminaw dito karon si Sir Emmanuel Almenso o siguro Crypto Malbog, kun Malbog. And Sir Gary Inolpe sa may Zamboanggita. Good morning.
13: Good morning to Ma'am Lourdes Apitansyo and Sir Tresan Yat Gulay. Happy watching.
12: Ato ko na sa mga kakifive, alas 6 sa 29 na. Again, happy birthday to Patrick and Charles sa Bandu Kilio.
13: Happy birthday!
12: Marabigong oras mga kakifive, sa ngalan sa kinitabukang porso sa K5 News FM, 97.7 na pagkata, our CEO President, Busdok Ramil Oing.
13: Area Manager Marifa, Boba Nyan, Nanigay.
12: At ang Station Manager kakifive, Sir Bernie Cabusaw.
13: Kaborato, Pika Sawaka, Tutukitin kakifive, Abo Dwayne Opus.
12: At ang inyong mga kakifive, puro first portion, na busunod na ka. Kami nagkapon sa kanunay, ang inyong mga tigbalita, kanyang ubos ng alagad sa kahinan, kakifive, James de Tribayo, Bandukin.
13: Okay, K5, Shara Marie Humilio.
12: Para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko kalingawan sa Negros.
13: K5 News FM.
5: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
8: K5 News FM.
5: Championing the lives of the Filipino.
9: D3 Bio.
24: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
25: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.

0: ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C. D3 Bio.
1: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
2: Ang visio
0: ng may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
4: Alas 6:35 na sa kabuntagon, oras sa tuggapon kanato sa Mighty C. Ang alkaline base sa vitamin C, detect sa 500, pinaka-epektibong tambal, labi na katong tagas o gas sugar, detect sa coffee mix, nakakapi ka na nakadetox ka pa. Og sa to ang D3 Bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. At balik ko na mga kakipay mga itong oras, alas 6:35.
5: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
6: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Ang kagawasan kapanalipdan pinagi sa kamaturan. Kon sa bakak, giluiban. Sa panaghiusa, kon sa panagbahin-bahin gihulga. Sa hinagiban, kon sa hinagiban, gipasipadan.
6: Foro de los Pueblos.
4: Mga ka-foro, mga ka-K5, sa makausapag, good morning! Morning, morning, morning! Welcome, nausap! Darigapon sa ato ang pagpanagobanuhan sa ato ang tulumanon. Inyong tulumanon!
6: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos. Ninga adlaw nga Martes sa mga suking tingpamilaw, mga ka-K5. It's 14, ninga Bulan gapon solyo tuiga 2026.
6: Foro de los Pueblos.
4: Kumusta, kumusta, kumusta kamong tanan? Ako nang hinaot, kami nang hinaot nga. Okay, gapon ang inyong kakabuntagon karon, labi na sa ato mga kaigsoonan nga mga mag-uma. Medyo basa-basa gyud ang panahon. Tungod sa pag-ulan, ulan kagahapon ha. Bundak ang ulan kagahapon ng mga suking tigpaminaw. Una nga, lipay kayo ang ato ang mga kaigsoonan nga mga mag-uma. Gamikan kay libre na sila og pamukbo. Si Ma'am Joy Pry. Siguro ito na mukbo si Ma'am Joy kay kusog man kayong ulan kagahapon. Oh. Ato ka mga kaigsunan, usap ka mga mangingisda, how are you? Onya sa mga mag-birthday karon, happy birthday, kagahapon, belated, ogma, advance happy birthday! Ogma kang Kuya Riri. Kuya Riri. Birthday ni Kuya Riri ogma, no? Break out of town man po sila. Bono, sila si Kuya Riri. Out of town. O niya, birthday po ogma ni Ma'am Pamela Inglaterra Cabusa. Yeah! Riri lang may ni Dondon magsugba-sugba. Kay next week pa man may muli ni Ate Teresa. Okay, diretso man sila og Bantayan Island. Muna nga, di may makauli. Muli ka ron. O niya, muli po next week. Dubli na kayo. Muna nga, greet lang ko og happy birthday, ugma. Oh, happy birthday, ugma, ni Ma'am Pamela. Yeah! So, mga merkado, publiko sab. Nga, naminaw sa ito aga pagkapanaguban-uban. Good morning. Ethan James Sarmiento, tan. Morning ni muda, tan. Ogya Oter Miraflor, good morning ogni Abjin Gabriel. Always po nga minal dari sa ito ang apaga panagubaduban. Sa dilip pa mga suking tigpaminaw, standby sub mo sa report o niya ni Kakipay ba Cyril Ripe. Update sa mga suking tigpaminaw, may kalambigitan sa usa ka Amerikano nga gipusil. Gipusil patay. Pero ato sa nang i-check ba? Si Kakipay ba Dondig Lunubi mga suking tigpaminaw, turismo sa Mayawan City, Misaka, og 177%. Oh, grabe. So, lodge sa lima katuig. K5 Badundig Lunubi, K5 Badon.
7: K5 News FM Live Report.
8: Misaka nga to sa 177% ang ihap sa mga turista nga may bisita sa Dakbayan sa Mayawan sulod sa milabay

0: nga limang katuig. Inisumala sa labing bagong tourism influx report na gaan dami ng duna maturan. Base sa maong report, niabot nga to sa 21,695 ka mga guest arrivals ang natala sa syudad ni atong tuig 2025 nga layo ra kaayo kung itandi sa 7,837 lamang sa tuig 2021. Ang labing dako nga ambak sa industriya na hitabo tali sa tuig 2023 o 2024 diin nitala kini og 56.6% kapag uswag samtang mihinay ang plato ni ini pag abot sa 2025 nga adunay 0.9% na lang ang pagsaka. Nagunag hapon ang mga lokal o domestic travelers sa pagpadasig sa turismo sa maong dapit diin kapi 98% sa kinatimok ang mga bisita matag tuig mga residente sa Pilipinas nga nitala og 21,402 ang miabot ni atong 2025. Sa pikas bahin, ang mga langyaw o non-Philippine residents ni tala sa ilang kinatasang ihap ni atong 2023 nga adunay 342 ang miabot apan mihinay kini ngadto sa 293 sa tuig 2025. Bisan pa man sa pagsaka sa total guest nights ngadto sa 30,387 nakatala ang pagkunho ng average occupancy rate sa syudad ngadto sa 22.64% ni atong 2025 gikan sa 38.63% sa tuig 2024. Hindi pasabot sa report nga kiniti mailhan nga ang paspas nga pagdaghan sa mga hotel o kapuy-an mas kusog kaysa aktual nga panginahanglan sa mga turista samtang ang kasagarang gidugayon sa pagpuyo o average length of stay sa mga bisita may us-us na lang usab ngadto sa 1.40% tagagabi sa tuig 2025. Kini nga balita gihatod kanato sa DTX 500 MyTC og Ditribayo nga mapalisod na mga authorized reseller. Nanukad gikan nini sa KFAB News FM Bayuan kini si KFAB Don Diglo Dove. Para sa kapin nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, KFAB News FM.
1: KFAB News FM Live Report Foro de los Pueblos.
2: Alas 6:42 na mga sukintig paminaw! Salamat na Don Diglo Dove. Thank you, Don. Okay kayo, ha? Sige.
1: Foro de los Pueblos.
2: Salamat mo sa DTX Coponex. Kanjut lang sa mga sukintig paminaw. Nindot gid mainit. Kindot na natong tiyan ba? Samtang sa pikas kabahin, alasay sa 42 na sa pikas kabahin. Dugang sa tuag ka mga balita, malipayong gi-abi-abi sa dakbayan sa Lumaguete aga mga ahente sa NBI in IR sa Osaka Courtesy Call. Kakipay, Broy, August Mustilio, i-K5 mo!
1: K5 News FM Live Report.
3: Malipayong giabi-abi sa buwatan sa mayor sa syudad sa Dumaguete City ang mga personahe sa National Bureau of Investigation, Negros Island Regions, o saka courtesy call sa opisina sa mayor sa Dumaguete City, si Mayor Manuel Chiquiting Sagadbria. Malipayong naghihinabi sa NBI NIR Kauban, ang NBI Dumaguete District Office sa Mayaging Simana, ang maong delegasyong gipangulungan ni Regional Director Attorney Jose Ermi Monsanto, kaubanon sa si Assistant Regional Director for Operation nga si Ido Salvador Trasmonte, o gang in charge sa Dumaguete City NBI District Office nga si Rinaldo Villordo. Ipahayag ni Mayor Sagadbria ang iyang pagpasalamat sa pagbisita sa delegasyon o nagpasalamat usab siya sa mga opisyal sa ilang padayon nga dedikasyon o pasalig pagservisyo sa mga tao sa Negros Island Region. Dugang pasamahan sa Dumaguete, yosab, ipasalig sa gobyerno sa syudad ang pakigtambayayong sa mga ahensya sa gobyerno o pagpatuman sa mga balaod sa nasod hiniusa na dakong paglamo o kaluwasan sa publiko o seguridad niini. Sa itong manghigala diya sa NBI, ganunay mag-Mighty C. Para piskay ang lawas, mag-Mighty C ang alkaline nga may vitamin C. Para sa Foro de los Pueblos. Municipal News, kinesika K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
2: Lamat na K5 Roy August Bustillo, alasay sa 44 na mga sukinting paminaw. Kamtang PNP Negros Oriental, nakasikop o 167 ka mga wanted person sa loob sa kabulan ng operasyon. K5 sa Real Rippy, K5 mo!
1: K5 News FM Live Report!
4: O kabat, hanggato si Sinto sa 67 kama wanted person na nakuan sa kapulisya sa lalibigan sa Negros Oriental at sa ilang sa kabulan nga operasyon do si isang ka regional level, 23 ka provincial level o 20 ka city municipal level o do si ka ubang wanted person sa kampanya batong sa loose firearms sa isintres ka operasyon ay gimo ang resulta sa pagkadakop sa napulo ka mga inuidbal samtang 63 ka mga lalaing mga klase sa armas o deposito sa 8 ka armas o ganun ang nabukan 72 ka mga firearms ang nahipos sa kapulisan atol sa ilang uplan sita o uplan katok. Samtang doon na sa dinomino 59 ka operasyon sa illegal yasugal DN 21 ka mga individual ang nadakpan. Tawag sa kapulisan tulog ka search warrant ngayon isang po sa pagkumpliskar sa tulog ka mga lalaing armas na bigo. Para sa mga kapulisan na matod pa ni Colonel Timar Alam, Provincial Director sa Kapulisan, ni Saladwigan sa ilang operasyon o kampanya sa nakinamang kriminal din sa atong lalawigan. Palita ang debate ito na kanina sa DTR Bio, DTX 500, o Extend Bond Supplement. Kick 5 sa Iriel, DTX 500. Pas kami ka palita sa Bisyo Pliko Kareo sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report, photo. Delos Pueblos.
2: Salamat ka K5 Basay sa imuhang report mga suking tigpagda.
1: Foro Delos Pueblos.
2: Good morning ni Konsehal Kagawad na Floor English. Dinapita mga suking tigpagda sa Cebu. Labi na diha sa may barangay Malubog Cebu City. Always good nga naminaw sa ito ang pagkapanaguban si Kagawad Konsehal Floor English. Huwag sa tanan po nato ng mga kapitanis, no? Mga kapitanis, mga kagawad, mga konsehalis diha sa may lungsod sa Santa Catalina. Good morning ninyong horo. Yeah! Si Kagawad Floro y Gloria Amancio. Yeah! Diha sa may Kawitan na morning ni Mawan. Si Kagawad Floro y Gloria Amancio. Diha na pita mga sulking tigpaminaw sa may Barangay Kawitan, Santa Catalina.
1: Floro de los Pueblos.
2: Okay mga ikson, kagapong adlaw ang higala, mao ang ikaupat ng adlaw. Ikaupat ng adlaw sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Ang mga testigo, kagapong lami. Magtanaw ka mga sukinti paminaw, yay lami! Why angay? Gasto-gasto lang. Ania, niyang yung manintahon to si NBI Director Matibag nga kumahimo mga suking tigpaminaw nagkaroon siyang simanaha. Ania, gilalisan pa man to. Awa na ko ni sumpay ay. Tangod kay nagbalik-balik naman ko na mga suking tigpaminaw ang istorya. Naitistigo mga kaiksonan sa prosecution nga regional director sa NBI dito sa BARM o ERMM ba to? Abogado. Diyan po yung lamay. Nangita sila mga sukit ng paminaw sa kwarta yun. Ania, comfort ka nang murag nangita po gali siguro sila mga kaisunan sa gikontrata ni Inday Sara. Ngayon kasog, mapatay siya mga suking tigpaminaw. Di po ko no, hunungan sa iyang gisugo. Sa iyang gikontrata mga suking tigpaminaw. Kung di po matigbak bongbong ang First Lady o si former speaker mga suking tigpaminaw nga si Romualdez.
1: Foro de los Pueblos.
2: Pastila, no? Grip threat. Ania, napakunoy, katulaging korupsyon ang mga suking tigpaminaw. Pagpapabida. Sige, tagpangita ang mga suking tigpaminaw sa 125 milyones. O man, confidential fund. Sige, pangita. Pero ni undang ang Senado mga suking tigpaminaw. Apil ang ubos balay balauranan sa pagpangita sa 1.3 trillion or 1 trillion sobra sa usa ka trillion ka peso sa mga suking tigpaminaw sa flood control.
1: Foro de los Pueblos.
2: Muraba og kanabitong gisindihan nimo manghigala ang 1,000 gamikan kay gipangita nimong 20 pesos. Muna diya! Hilas! Jesus! Hilas kayo! Labi na mga kaisunan ka na nga mubarog na nga mga kwan, mga tulpo. Muna, okay-okay pa to. Heroin. Sila, Rafi, kay makaingon kita kini laban yun nyo mga Pilipino. Oh. Nay mo ato rito mga kaisunan ka nga Rafi sa di pa sa senador. Laban yun siya. Labi na ka nang asawa, ginog-daog, sabana. Siyara po din nakakwarta dahil sa iyong YouTube. Oh, muna dia. Oh. Laban yun. Pero pagka senador ng ilan doon mga suking tingpaminaw, tinigbarog mga kaigsunan sa mga tulpo, wa na way. Di ba? Wa na'y lami mga suking tingpaminaw, paminaon. Jo, morning Jo. Enrique Inglaterra. Enrique. Jo, morning mo dia, Jo. Good morning, paring burn. Good morning po din mo dyan, Joe, no? Si Nisil Elias. Good morning, Sir Bernie. Good morning, Osab. Si Jojo, dito ni Naminaw sa Cebu, gihap mo na pagkasukin, tingpaminaw. Cedric Chan. Ang sa ingon ni Cedric Chan, kalas-kalas na nagkwarta, nato. Ila impeachment. 25 milyonis kada adlaw, lagi. Si Edwin Pros. Good morning, Sir Bernie. Dapat paundangon na jud na sa Supreme Court ang impeachment hearing kay puro sablay og sayang ato tax. Oo.
1: Puro delos pomos.
2: Mao na ron diha mga suking tigpabilaw. Risa Hontiveros. Tanawar gud ang mga naong nga mga higala. Inigbarog nila mga higala wa nagay ang itan-aon. Murag ang kon ba ang ilang credibility. Siyanan mo sa Risa, mga higala niya ito, nga bilabay si Mana, dito siya sa Cebu. Sawa pa magsugod na mga suking tingpaminaw ang impeachment trial, dito na si Risa kay Senator Judge Mane. Dito Cebu. Asa pa may impartiality ni Moana? Nga klaro partial naman ka. Asa may fairness ni Moana? Nga klaro unfair naman ka. Ga senator judge siya mga suking tigpaminaw. O niya, dito siya sa Cebu, nangampan niya siya mga higala kay Mudagan, kuno siya pagka-presidente. Lagi jo, gitiksan bitaw ko ni Pami, si Celine Berto namatay bird, lagi. Ligid na mahibawaan yun na to. Mga suking tigpaminaw, kanang baskog ka, o niya, kalit lang. Sikuan ko na to, Celine. Si Celine Berto. Tough fan ba yan po ito na ako? Sige ba yan po ito mga suking tigpaminaw o gachat na rin na ito? Unya, namatay lang kalit na. Marag ay atake. Mauna mga suking tigpaminaw, samtang wala pa na nahitabo na ito. Imlan yun na ito mga suking tigpaminaw o DTX sa 500. Kana yun pa, normal na sa sugar, pa normal sa dugo. DTX sa 500 na mga suking tigpaminaw o D3 Bio. Apila na lang po na ito D3 Bio o Mighty C mga higala. Yeah! Anak na lang. DTX 500, D3 Bio, Oga Mighty C.
1: Foro de los Pueblos.
2: Kining nga, D3 Bio, mga sukit ng paminaw, anti, kani siya ka ng mga anti virus, viral, antibacterial. So, dali makasuking, or mga sukit ng paminaw, dali makasulod ang kanang mga virus, mga bakterya na sa tulawas, basta nagkakuan ka, D3 Bio. O niya, kinipong Mighty C, of course, mga sukitik paminaw, vitamin C. Mighty C, vitamin C. O niya, kining itong D3 sa 500, mauni ang monormalize mga sukitik paminaw sa sugar na itong taas, dugo, nga taas, mauni ang ito ang mga produkto ng ito yung tumaro ng mga kaisunan para malayo-layo ta mga higala sa mga sakit-sakit.
1: Foro de los Pueblos.
2: Standby on niya mga kaigsunan, second portion with attorney Ronel Di Palubos. Kay ipadayo na mo ni pagisgut-isgut mga higala kining nahitabo dito sa impeachment trial nga. Inigbarog ka na nilang Risa, barog sa mga tulpo, kaysa paman. Kanang inigbarog ba nga? Klaro kayo. Sa higali, si Caetano. Barong po si Cayetano mga igala, karo po na sa mga Duterte. Wanay kwan ba? Kana makita bitaw ni mo nga akin nga tao, labi na si Ruben. Nabahin na sila daan. So salagtog na pagka-istorya mga kaigsunan nga pakitang tao, gagasto-gasto lang tayo 25 milyon ni Sembrin eh. O na kabalo na tadaan ang mga kaigsunan o kung sa ilang desisyon. Muna'y nakaparat diha, muna'y nakating-ting diha. Sa ngalan sa mga CEO President, the generous Bossing, Bossing Doc Ramilo, Area Manager, Mayor Pepo Banyanaligan. Good morning, usap nga to ni Dudong Nino Ligan, dari Pitas, May Santa Catalina, Picas, Lawak, Abuduin. Iligapon si Kakipay, Verde Campos, Kanunay, Kamaiti, City Tex, 500 Tex, Kupemix, D3, Bayo, Kabusaw, Paras, Kampiyon, Gabalita, Servicio, Publikong Kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bayo. Health News. D3 Bayo.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bayo. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
1: D3 Bayo. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo.
6: Mga ka D3 Bayo, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan, nga anong kinahanglan dyan mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bayo?
6: Akong unahan, Doc. Mag D3 Bayo ko, og dili na mag-plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
7: Tungod Sir GP nga ang D3 Bayo maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bayo kung itandi mo sa ordinaryong D3.
6: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bayo adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
7: Sugi pasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bayo ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
6: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bayo ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
7: Nganong D3 Bayo ang akong gusto over ordinary by vitamin D3.
6: Nga naman, Doc?
7: Kaya ang D3 Bayo, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya di ba kasagaran dyan sa ga-diet,
6: muluya.
7: Pero kung ikaw na ka D3 Bayo, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas, batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante, kini ang rason kung ano ga D3 Bayo kukumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
6: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bayo. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
1: D3 Bayo.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bayo, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
7: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 ng gisulayan.
6: Dikulikta, di ka, Doc?
7: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3.
6: Oh.
7: Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag-D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-print D3 ra, kung naamay 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
6: Meaning, ni upgrade ka, Doc, ha? Napayo sa Doc.
7: Nga
6: nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
7: Nga naman, Sir GP.
6: Kay usay man gud, Doc, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
7: Awayay.
6: Kay, oh, awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
7: Luoy kayo. Agdi jugwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
6: Oh.
7: Ang sekreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom ka D3 Bayo. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bayo. Kay ang kiton sa D3 Bayo gapahait na sa imong panghunahuna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos. Nindot rag gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
6: Maghimo kag desisyon.
7: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga
6: adlaw. Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bayo, na wala sa plain D3.
7: Kanang D3 bio, Sir GP, na ay ketones o wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot o pinakadabest na pagkaon para sa imuhang utok, dili-dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw nakaditribayo.
6: Kampiyon!
7: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain. The only food nga pwede ni mong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from ditribayo. So, layin na ninyo ha, sa mga gagamit o vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo o ditribayo.
6: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
6: Ayaw abusuhon.
9: Ditribayo.
10: Ako si Ariel, na diagnose nga ni dako ang only liver. Painom ko sa akong mama og Ditribayo. After 2 months sa pagtain, hinay na yo gamay. Epektibo kayo ang Ditribayo.
9: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo. Ditribayo. Health News.
11: Herbal Products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dear Fresher, Clinica Dear Roll On, DDX Beauty Soap, DDX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na imutang kini sa Stall B2 Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, beside Divine Word Federal. Ug anaa sa kini sa Palawan Building, sa Mesa Street, Barangay 5, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
12: Hamara Herbal Products Center. Your one stop. Herbal shop. In town.

0: Clinica D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Kainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinihingay ngayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio, gamay D3.
3: Apalit sa mga
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Ang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangabi bangod di apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kumagpangabi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsip-onon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abong ug taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom ug Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rondan. Dali lang kayo magkasakit ug ilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsiklila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, linijid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ang vitamin C!
3: Sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabutlayan sa pagkuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magnabalaga. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced Zero!

0: Memory Advanced Syrup para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Wala pa'y ganahan makikistudya nimo
2: tungod sa imong bed rest.
1: Mag-Clinicas 4Biotic, kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4Biotic, kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Nga hinungdan sa tooth decay o bed rest. Clinicas 4Biotic.
3: Gah, ma-joyride man tabi, gah.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
3: Kidia?
4: Siyempre! Naka-extend ko yan!
3: Basta sa ganga, driver. Extend, lover.
6: Extend Supplement for Men!
7: Step into the new world of creative t-shirt printing.
8: Step into
7: AdsEdge t-shirt.
8: Create your brand.
7: Create your design
8: on t-shirts,
7: polo shirts,
8: full sublimation shirts,
7: DTF,
8: embroidery,
7: corporate giveaway,
8: and more.
7: AdsEdge t-shirt
8: printing.
7: We customize,
8: we design
7: right
8: for your lifestyle.
7: AdsEdge
8: advertising.
7: Call now
8: at 0967-044-3933
7: or visit
8: at Luxin Heritage House,
7: Luxin,
8: corner Santa Catarina Streets, Dumaguete City.
7: Also check out
8: AdsEdge advertising
7: for posters,
8: invitation cards,
7: tarpaulins,
8: indoor and outdoor stickers,
7: signages,
8: acrylic buildup,
7: stainless,
8: brass,
7: neon signs,
8: and more.
7: AdsEdge Advertising,
8: located
7: at Silliman Avenue,
8: Dumaguete City.
9: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% Galvano steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sunod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magata, Cebulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
10: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PUJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka manghimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kasi sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
11: Mahilig ka ba magkanta? May kanta ka katungod in love ka o ka-inspired. Adi na ang lugar na pwede ka magkanta kung murag walay naglantaw ka nimo. Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Nasin barkada imong pamilya ug ha ipinalangga kay ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw ug aduna pay happy hour. Pagkalinga kayo sa Katahari Family KTV.
2: Ikumot-kumot.
11: Busa, kung mahilig ka mo kanta, o ang kanta walay hilig limo, kari na ka sa Katahari Family KTV. Ana sila himutang sa North Point, Iskanyo Beach, Piapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday. Only at Kantahana.
12: Nangita ka ba o ga makalingaw ng exciting sporting events? Aduna tayo regular nga gidering nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
13: Sibulan Cockpit.
12: Matag Biyernes kini og Domingo sugod alas 8 sa buntag.
13: Sibulan Cockpit.
12: Tapok ang mga participants alang sa usa ka likod nga makalingaw nga kompetisyon.
13: Kada Domingo,
12: aduna special nga pictures nga 3 wins entry. Nga mas makadugang pa og excitement sa maong adlaw.
13: Sibulan Cockpit.
12: Aduna pa dugang pang mga pa-premium. Unsa pa imong gidugayan?
13: Sibulan Cockpit.
12: Tulao. Para sa detalye og registration, punta ka lang si Sir Dumul Kimus Kimus 0975-347-5448. Okay ni, idumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
13: Sibulan Cockpit.
12: Si Chukandaol, San Antonio, Sibulan.
13: Sibulan Cockpit.
12: Labok na bay.
13: Sibulan Cockpit.
12: Ang Sibulan Cockpit, adorap sila yung litsong baboy, lamian nga litson o barato pa nga siyot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit.
13: Bisita na sa Sibulan Cockpit.
14: Lig-on, tipid og barato na four wheels na sakyanan ang imong gipangita kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise over hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry utility van. Trap side. Swak pangnegosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental. Few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki.

0: MGI Automatic Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Maps. D3
1: Bio. Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Eric, ladies, masataas sa kakon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Count Lipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 라디오
1: 광명한 라디오
2: 이토 on K5 News FM Network championing the lives of the Filipino people.
3: Alas 7, 20 na sa kabuntagon, oras sa tudgapon ka sa MITC o D3 Bayo. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may vitamin D3.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Ang kagawasan kapanalipdan pinagi sa kamaturan, kon sa bakap giluiban, sa panaghiusa, kon sa panagbahin-bahin gihulga, sa hinagiban, kon sa hinagiban, Gipasipadan
5: Foro de los Pueblos.
3: Sa makausapa, good morning. Kinigahapon si Kakipay, Bernie Campos, kanaliga Mike, si Detex 500, Detex Kupimix, o Gadli, Tribayo Kabusaw.
6: Ang mga lakang sa taong matarong gimando sa Dios, bisan siya maagsapan, di siya mapukan. Tungod kang Dios may nagagunit sa iyo mga kamot. Mga Kakipay, may muntag. Kinisagahapon ni Kumbos Kalagad sa kahanginan, Kakipay, Attorney Ronel, kanaliga naka Detex 500, Detex Kupimix, di Tribayo. Oogs for Biotics. Di palubos, Webotag, Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuok, Kalibutan! Detex Coffee Mix!
3: Ano?
6: Tibuok, Kalibutan.
3: Tibuok, Kalibutan. Ma'am Arlene Ausan.
6: Arlene Ausan.
3: Diyan sa may mabuhay. Mabuhay.
6: Mabuhay ka, Santa Catalina.
3: Mabuhay si Kapitan Alan Ausan. Diyan pita sa may Santa Catalina.
6: Otter, Mira Flor, naminaw na to sa YouTube, naglantaw.
3: Althea Batumalaki Pontillas, good morning. Di ta maglangan ng mga sukintig paminas at times.
6: Nana?
3: Unaan saan na to? Kay i-check rin ba po din sila si Cyril dito sa Bacolod, doon niya mga alas 8 ni Sir Eljan. Unaan saan na to? Update? Itong, itong, sabani?
6: Saka foreign national,
3: foreign national.
6: Asil patay sa purok tris ahong sibulan.
3: Oo. Oh. Grabe naman eh. O niya, doon na po report niya to na daw at niya, osa sa mga kanang litsunan, pagmanok, that's my look po.
6: Look si Bulan po?
3: Gikuan ko nung kanang gi...
6: Lungkab?
3: Lungkab! At niya, kailan na ba na to ang tagiya ini?
6: Naka-standby na.
3: Sige.
6: K5, Cyril Repe!
7: K5 News FM, live report!
3: Gansay!
8: Kipa the bird of attorney, bo alitag accept sa Google ato mo para makita nito na balay yun mismo. O ang kanindot sa palibot kipa bird, nga makita ni mo ang kaagdag sa Cebu.
3: Asa napita na yun, napit?
8: Ang katon, paingon sa katong, napatay gibisita din sa maningkaw, pasakas maningkaw kipa bird?
6: Papikas, babaw di ay.
8: Babaw niya, kining balay, makita mo yun dito sa highway, nga mora ning pinaka nindot nga balay nga nagdungaw sa dagat.
3: Oh, ay, dili dahil sa dagat, dapit.
6: Dili dagat, babaw di ay,
3: we're okay. Mabukit di ay.
8: Oh, dataro dili sa area, Kipeberg. O niya, hindi dagat mga balay di report? Oh, makita sa Google Meet na ito, karoon makita na doon ang atong video.
3: Kana nga balay, say? Muna, say?
8: Oh, muna. Oh, makita, focus doon ang balay. So, naabay CCTV cameras sa palibot ay doon doon.
3: Asamang highway, anak.
6: Mingo ko di ay kayo.
8: Obos, ano, Kipeburn? Kinimagod, ang dalan dito, Kipeburn, ipakita patrol doon, dito taagi. Sa katadre, punta dire. Nagin mga balay dire, Kipeburn, no?
3: Wala na kaabot dito, layo ra itong Cantalawan.
8: Cantalawan doon, layo ra kayo. So pagsaka ko ni po dire, Kipeburn, kini siya, makita ni katong highway, katong may katutetayan sa kaniya sa ahong. Makita ni balaya, Kipeburn.
6: Babaw rin na siya sa eskwilahan.
3: Babaw, eskwilahan.
8: Babaw, oo. Oh. Pero mutuyo ka kay ang aligyanan rin sa pikas, taas-taas yung bahay po yun.
3: Unsang, kuana, unsang, i-recap ko no say, unsang circumstansya ha say?
8: Kining kuana, hindi atong Domingo sa gabi, manin itabo, Kipeburn, pasado alas 11 sa gabi, kundi ang hapon naman is hapon na, na balaan yun sa mga kuha na to. Kaling atong, kaling atong mga sako sa media, kung man na may pagkawas o president met ang atong kapulisan. So, alas 11 in media sa gabi, kining abang biktima, naglantaw ko na sila TV.
6: Kanang balay nga gifocus ni Musay, mogid na ibalay?
8: Ah, muna ilang balay.
6: Ah, okay. Sige.
8: Kaling balaya po na ay CCTV cameras, yun niya, na po yung sular na kipaber, no?
6: Sige so, pa na yun.
8: Base sa initial investigation nga ang maong biktima kaning biktima og yang partner kani si 33 alias nga si Kent tungod sa Kent onya American National ang yang partner mo ang 34 alias nga babae ang suspect ni kay Bern tulo ka wa may ning lalaki onya makita na to diri sa kuan niya murag secured ba kada CCTV cameras onya listen po ka makasakad dito sa taas o di ganyan mabrihan sa lalong. In case o doon na kay Kuandre, makaagihan dito sa likod, kat-kat, makasunod yun ka. Pero kung kining napitan, murag secure di kayo kay Pabrihan ng Mabalaya.
6: Asa man napitan ni Agi ang mga suspect sa pagsulod? Nga gialad man na, Agi?
8: Kada mo'y atong... kung ano kay Beber, no, ang statement, the base sa statement sa katong babae, na siya o ka-biktima, naglantag television sa ilang living room.
6: Ah.
8: So, definitely, na taas eh.
6: Ah.
8: Taas nga bahin. O niya, tulo ka, wa may ling lalaki ang nipugos kini, pagsulod sa ilang balay.
6: Ah.
8: Wa sa dagi, kuan, o gabasig na yun, nanuktog, may ayo, dahil gabrihan. Dayon ang mga suspect doon na kunoy dala ni nga armas. Dayon gi pusil ang biktima sa ulo nga bahin.
6: Diretsog pusil say wala na istorya.
8: Oh, base pud kini sa police report ato na
6: wala kuha, kay Beben. Babae diya say?
8: Wala, wala tawo diri kay Beben. O attorney? O niya ang patayng lawas sa karon to diya sa morgue diya sa Kabanhak. Diya sa funeral home siya sa Kabanhak kay Beben. Ya yeah, gani ang atong provincial kaban natay duha ka mga police diri karon ato nakita na kay Pepper ilang secure ang area so panay na ang himo sila investigation ada karon so definitely usulod gyud sila ron diri da dapita abong sa investigator
0: so saman pagsulod sa suspect pagsulod sa mga suspect ang laki ra gibirhan ang babae wa
8: moro man ni giingon diri kay Pepper nga wa man kuno birahay ang babae, basin siguro naluoy sa barini ang mga suspek siguro. Okay, babae man.
0: Asa man ang babae ron?
8: Wala po din. Pagkabala ito kapulisan, asa ka ron na kay Pabern ang baong babae.
0: Ay. Pero di na, pangita
8: so, siguro, murag tua dito siguro sa gabanta dito sa kuwari kay Pabern sa dito sa punerparo sa Kabanhak siguro.
0: Oo. Oh. So, dito. Sa may panihatag o statement ang kuwari ang babae?
8: Wa pa ba na kibaber, no? Kaya gani, si K5 Roy, dito mo sila yun ang gabi eh. Dito sa kuhan, wa pa muhantag pag-statement. Karabundag, doon ay press conference ang atong matigyanan sa kapulisan sa Lalawigan sa Negros Central. Mga itag update ni kibaber.
6: Pero wala man giklaro, no? Gihold up ba na bagikuha ng mga gamit? Ni
8: Wa sa attorney? Wa sa gibutag dili og unsa bay nangakuha muna nga dunay dunay mga kapulisan karon nga bantay diri para way makasulod ining balay karon.
0: So wala na sila silingan diha say unsa man nasuloyo
8: daghan ang silingan gid Bern no
6: basig na kay di mahinabi diha say nga tawo say nga silingan
8: wala ba puy ko diri kay mingaw man mga ko diri kay Bern usay mga parame po ning na diri kay puyo.
0: Mga foreigner.
8: Murag wa gig hitabo ang napita kay Bern o gator ni?
6: Daghan magsakyanan diha sa mga tagiana sa balay ng mga sakyanan ng parking.
8: Murag tagiana sa unahan nga bahin. Mga dinili kay parking kay Moni ang pinaka dako nga lugar diri napita na bilin.
0: So kuan say kanang gawas atong American National og iyang asawa, why katabang sila nga na diha sila ra gyud ha?
8: Murag sila ra duha kay Bern. Pero ato ning palapda na karon taon kay ang kapulisan nato sa Lalawigan sa Negros Central naghihimo naman sila sa ilang pantat operation o naitagyan ng update.
0: Pero ma'am, kuan, naman kay CCTV, makita ang pagsulod nila.
8: O, ganda ng CCTV cameras, makita nila sila.
0: Mm.
8: Kaya naman CCTV, focus doon ang CCTV cameras na to, no, sa gate nga bahid, Kipeber.
0: Asa man sila may agi diha? Diha sa kining agi?
6: Saka.
0: Saka.
8: Pasig ni Saka, or doon na nuktong niya Gabrihan, or... Pero di ko bang ang partner nini, basta sa report sa Tagapulisan nga, santay sila nila itong television, dali nga na nisulod, dayon na pusil nga to sa lalaki.
0: Nga pag pusil, diritso koan, si Bat.
8: Diritso si Bat.
0: Paabot lang tayo ni sa investigations police.
8: So ato paabotan ni Kipeber, no, kay Karo Lawa, ang... Atong kapulisan sa Lalawigan sa Recurso Tech, ilang mag-initutukan, kaya Fire National ba rin gipatay. So, ilang
6: ginagin ito. Kung sa ang press con, say?
8: Mga alas 9 media pa kay attorney.
6: So, di nakaabot.
8: Di na nakaabot. O niya, Bia Sombro po. So,
0: pastila, no?
6: Makita ni Modera ang ako ang area, say, no?
8: Sabto na pita na rin mo. Murag na sa bye-bye, murag makita na ito itong kwan. Kahoy.
6: Oh, kita ni mo itong mga lubi. Ito, mga lubi nga tagas, oh. Mamana.
8: Ato na. Ito, ipokus ko na doon. Kaya sa lubi. Ato ang lubi, oh.
6: Dili na.
0: Asa?
6: Kana, kaya ito lubi. Ako anang tumoy sa Cebu, oh. Kano?
8: Ah, kada.
6: Ito na, yung lubi tagas.
0: Ah.
8: Oh, muna man, yung lubi na ito ni mo. Na, siguro na.
6: Wala, may
8: lubi. Pila ka bok. Pulo na ba ito ka bok, iba?
6: Ha?
8: Pulo ka bok?
6: Oh, pulo.
8: 1, 2, 3, pulo yun.
0: So, na. Panay bunga.
8: So, panay karoon na, sa ilan doon, ipokus ko dito sa loon, bahay doon eh. Dito sa likod. Ito video, kuha director na to. Sa likod doon, likod doon. Pasig.
6: Video grafter, ha?
0: Kadya, kasi lipo dyan niya nga gi.
6: Sibli po,
8: no? Kamara mag- dapat hagdan din sa ilalo po na...
0: Ila pa ng yuta niya?
8: Oh, ila pa niya, gigalad man.
6: Daku kayo, ilang area. O, baling gupuha silang area, yun.
0: Pero,
8: Daku rin.
0: Tapay lamisa sa kano? Manahan?
8: Tapay sa ground.
6: Gupuha, buhian, ugan, karniro?
0: Natiyan naman.
6: Bot?
0: Natiyan na, hinoon.
8: Oh, nindot kayo. Doon, baka... Asal doon na wala. Okay. Sagbutan naman na yung mga kuhander na pita. So sa ilalong din sa kinlit sa Englon, ay Labisa, kana.
0: Pero kwan, kanang ang tawag niya na, nanay mga polis niya, karon.
8: Na, ganina pa rin kanlaon na gabi pa rin kay Bebern.
0: So, kwan, kanang gi...
8: Bantayan nila.
0: Kordo na lang ang area.
8: Para way makasulod.
6: Wala ko kay info, say, kung gaabang rin na siya diha or siya kitag-iya, anang...
8: Basi sa ato nakuha dere ka kuan, murag ila na mo ng balaya.
6: Ila gyud.
8: Oo, na pwede ingon nga nagpuyo po kuno des Darwin kani ato kani mo foreigner. Di bali sila dere mo na nga siguro nakakuha sila dere nga napita kay kani napita ba kilid na mo kuno ka napita attorney og Kevin.
0: Diya siya gibirahan sa second floor no?
8: Living room nila. So, kaning abri, kaning abri siguro makita ni abri doon. Kanang pagsaka ni mo. Diya na siguro sila.
0: Sa ubos taas.
8: Ubos nga bahay kay abri man o.
6: Living room man kon.
8: So,
0: sala, diba, living room sala. Ang so, bedroom kwarto.
6: Nama bed.
0: Ang kusina.
8: So, possibly bagyan na pwede kay bed kay makaangkat kay mapa. Mapa ro man ko andre.
6: Kitchen. Niya katong kananan dining room.
0: A dining. So, living, sa ito pa, living room.
8: Living room.
0: Ang tawag na living room nga.
6: Buhi man ang nahan.
0: Bitaw eh.
8: So, possibly, kadi rin naagi po na pitaw. Amay, agian na po din sa kuhan.
0: Ah, makita naman sa kuhan.
6: Di mo kasulod sa balay, say.
8: Adili, kasulod din kayo.
0: Guba na mga ebidensya dito.
8: Sila pa na ebidensya.
0: Ma, kaon sila, ma.
6: Uma naman dagay na diyang giforensik sa suko.
8: Balikan pa na ron.
6: Balikan pa.
8: Balikan pa na din. Kaya na yung polis na ito.
6: Kabilin og DNA, base ko ang Cyril.
0: Dun-dun
8: yun. Dun-dun. So, ang agyan, ani, kipeber, og dili, kato mga suspect ni Pusil,

0: Abot na mo dito sa itong naitetayan dito sa Ahong, before ka masulod din sa Maningkapasaka, kita na naman mo, siguro din, kay nindot pa ang pagkabalaya. Plus na naman, nga nagdungaw sa nindot o patahong nga baybayon ni Atty. Ronel de Palobos. Live, atagin na atagin na kibibay, no? Ang dugang detalye din eh, kaya nga mao karon nga pag-pusin pa tayo. Nini usay ka lang yaw ano og daghan pang mga makuha na to karon ta gikan mismo sa ato kapulisan sa pulisan sa Negros Oriental.
1: Basta manawag to nimo Sir Eldran unya.
0: So manawag sa diri nga unya karon nga tataon ato ra ni hulagway nini karon da napita.
1: Ay lang sa mugbiya diha kay gusto sila mo tan-aw diha. Okay.
0: Live, gikan dere sa ato nga area dere sa may Ahong Sibulan, Purok Tres Ahong Sibulan, ipalbalay nining Lagyaw, o ang iyang partner, 34 anyos nga babae, o kaba na ito ang team patrol sa K5 News FM Dumaguete, ang atong video director, Dundebs, o nga atong, Rider Patrol Babski. K5 sa Iril, DTX sa 5DP, para sa kapag-ibilita, servisyo pliko, kalingaw sa Negros, K5 News FM.
2: Puro de los Pueblos. K5 News FM Live Report.
1: Salamat, Sai, sa maong report nimo.
3: Repe, tinanggin nyo ng kuan ron. Priscon, para kompleto ato ang informasyon na nang hitabo. Kinsa,
1: giyon
3: sa pagsulod.
1: Unsay motibo. Unsay
3: kisakyan, unsay motibo. Nabay na nga wala ng mga butang. Kaya pangutan na taan na.
1: Nagdumot ba ka ha?
3: Nabay kontra na siya. Sabay knowledge atong ihang partner. Nabay ni hulga nila.
1: Nagalit kayo, wala po na pila.
3: Ganit kayo, wala po na pila, no? Siya rin yun may tuyo.
1: Siya rin yun.
3: Pansig, kuan gidagay, no? Lagot rin gidagay, kontra gidagay, or gisugo ba mga hitman ba to? Kaya nga naman nga, wala man yung giapil ng babae. Kung, or basi o...
1: Parinte.
3: Ha?
2: Parinte? Foro de los Pueblos!
1: Ito ay, kuhan ka na nga, sa tawag niya na, muna nga, gikanhang lang yun ang investigations police ini. Para masulbad!
3: Kinsa bang ngalan ng property din ha? Sama na...
1: Takabalo.
3: Mga namang inana, baga ganong mga pangutanan na.
1: Agad kayo.
3: Ang gulo nga ang ay gitutukan sa itong mga kapulisan kay nakuha na rabag kuta diri sa US Embassy nga marag kuha ng Pilipinas. Daghan mga American National ang mga nang biktima. Ilado rabag tas tibo kalibutan nga kuha na Dumaguete. Retirement capital. Inanay mahitabo sa ito ang mga retirees din eh.
1: Sibulan man.
3: Dili sila secure.
1: Dili man sa Dumaguete, Sibulan man.
3: Tapad naman nga po na. Dili man na dito masulting ang Sibulan sa laing naso, Dumaguete naman yun na.
1: Dumaguete, no? Negros Oriental.
3: Negros Oriental. Dumaguete, yun. Baya usahay kayo na ilan Negros Oriental, Dumaguete, baya yun ang ilan yun dito. So, na siya. Mingan nga, ang retirement capital, Dumaguete. Wala, bayaran na sa Dumaguete. Nabaya na sa Valencia, na isa Sibulan, na isang Dawi, na isang Bakong.
1: Kana?
3: Mamanay mga area nga, Metro Dumaguete nga, consider San Jose. Daghan kayong mga namuyo ng mga foreigner. So, guba ang ato ang kwanana, bad record.
1: Guba yun. So,
3: hindi na nila masulbad. Ugun sa gyoy motibo, ana.
1: Kanang paspas lang yun. Kay, takabalo, sa utok ni Trump.
3: Mo gani.
1: Oo.
3: Di po tangin ni Trump, oy.
1: Ah?
3: Busy pa siya sa Iran?
1: Busy pa.
3: Saka na po ang precious crude gasolina ha? Tungod sa...
1: Pala isaka, Tris.
3: Balik na po dugkuan.
1: Pala.
3: Gira sila.
1: Pala isaka.
3: Dos kapin.
1: Dos kapin?
3: Kaya na kainin mo. Full tank na yun. Huwag ka full tank kapon. Huwag ka gagawas imong sakyanan, no? Wala ka kalarga. Maura may hapon imong giparkingan gikan kahapon.
1: Asa?
3: Di ha? Or permanente na nanin mga palarkingan.
1: Permanente na na?
3: Adi ha, nakalagin sige. Wapa malagi ka, wapa kakapalit asiton sa imong kuko?
1: Ngita pa ko. Ngita pa ko, inigabot ni Declaris Ron.

0: Arvin Recaport, Attorney D. ug Sir Burns, good day. Makalingaw ning pagkasigpat ni Sir Burns living room unya dili buhi. Dayon katong honghong ang parinti ko. Nalingaw si Arvin kay ni honghong kang basig parinti wino ang ragod ng imugod.
1: Taka balugod.
0: Sa ahong day na Sir Burns, sa ahong man ko, sir, pero layo rami Sir Proxize sa may crossing ahong. Japon kaluoy pod ati wing ni sa ahong sibulan di ako ron sa Manila Sir Burn. Ah. Aday ka diya. Jun Lin Umandam, always naminaw diri sa Kabandutan ba City mga sir. Di jud kompleto buntag ug di ka paminaw og Foro de los Pueblos more power. Tama.
2: Foro de los Pueblos.
1: Okay, alas 7:41 na mga soking tigpaminaw. Dari yapon sa atong pagpanakuhuduban. Lasa ta to atong drama
0: kay nagol ang balita karon
1: nagol ang balita ha dari pa mo dari chota sa ko ang impeachment
0: impeachment
1: dari chota
0: unsa man ato tong impeachment
1: ato sila pa undangon sa mani kan dundon ha dundon basta ka maka undas pat mo sa dundon eh kan ko tanawa ko na palihog bo sa nang gichat ni dundon kay di na ko makita dere. Sa iyang lagi chat na siya, on the spot siya dito.
0: Gasoline update.
1: Ah, oh, gasoline update. Ah, sige, sige. Ato sa i-check ka mga sukit ito paminaw. Kaya alas 7:42, Ma'am Joy Fry, Sir Burns.
0: Hi, Ma'am Joy Fry, morning. Salamat sa pamahog sa lamiang puspas gahapon.
1: Dili na yun ta mag-gasalig sa mga tao. Oy, kadlok na ang Pilipinas ah.
2: Foro de los Pueblos.
1: So,
0: ato na dagay ang i-condition na po ang atong kuana ni, ang atong pusil. Ato nang i-balik tag firing ba para makabuto na pug balik ba?
1: Kada kon. Always naman ako.
0: Always naman mo. Sige panghagad to si kuan, Victor YTL ug firing ko no.
1: So, it takes another times. Presyo sa gasolina.
0: Yes, taga-standby ka K5 John Depp, si K5 mo.
2: News FM, live report.
3: Dino Mataman! Good morning! Good morning, good morning, mga K5! Good morning, mga K5, K5 ato niya. Mga K5, ha? Marches ka rin. So, ato ipasupport usap niya, atong update sa to ang mga crude o gasolina, mga K5, ha? K5, na, ato ang crude o gasolina, saka kini o 4 pesos o 60 centavos. Okay? So, ang atong gasolina, nisaka o piso matag litro. So, pero nga, mo kini ang per litro sa petron, ha? Petron kini. Ang diesel match, 75 pesos o 40 centavos. Turbo diesel, 79 pesos o 70 centavos. Ang premium kong gasolina, 75 pesos o 50 centavos. O ang regular, 74 pesos o 50 centavos. Kaya ganyan niya, ni pinintar kanya, kaya ganyan ang alas 6 sa buntag ang petron. Petron sibulan. Okay, so ang atong upang mag-association, wala pa sila pag-declarar, kuwado na pa sila pagsaka o ni-implementar ba o pagsaka kaya ganyan ang alas 6 sa buntag. Ha? So muna itong update ka rin ha, mga kakipayap, ang atong gasolina, karong andawa.
1: Tumpil ko gabi eh, Don?
3: Dila, 500.
1: 200? Kaingon man ko mo kwan ron, kaingon man ko og gamo. Bakos. Saka. Kamo dai noon.
3: 4 pesos is og 60 centavos dako dako gini. Dako dako gini. Eh. Sige so, lang, kay basig sunod ti mana, basig usot ka pud.
1: Kumusta man to? Okay na to?
3: Masabot ka lang dia kay may medyo kalbutan nga may. Okay. So alang sa Foro de los Pueblos, kini yung kakita doon sa naka-extend na food supplement paling para sa kampiyan na balita, Sir Bishop Publico, o Kalingawan San Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Salamat doon! Morning usap nga to ni Randy Estrellado. Randy Boy.
0: Randy Estrellado.
1: Na, kamusta mapodiyak si Mama Rizel? Morning, morning.
2: Foro de los Pueblos.
1: Okay, alas 7:45 na mga sulking tigpaminaw. Ato na kundangan? Ato pundangon,
0: honghongan na. Kay sayop-sayop, magyapon ang ilahang mga...
1: Karon, anya na po?
0: Panghimo.
1: Magyapon na po?
0: Karon, ang ilahang na pong i-present si Sulayka, Attorney Lopez. Attorney Sulayka Lopez.
1: Dili si Paul Lopez.
0: Dili si
1: Attorney Paul. Paul. Oh, apa pernah reply?
0: Bula pa siya ni reply? Ana busy ra to.
1: Diksan ako to. So why? Unya. Gawas mga sorting tig paminaton nga why mga angay ang mga testigo. Guba-guba mga kaeksyonan ang ilahang nga gi panumpaang
0: gisaynan kahay importante kaayo na nga kaso kung gisugo magaling sila nga kasuhan. Kay klaro mo kay nga gisugo. Pail mangod sila og katong mga inciting to sedition, ang mga statement ni Vice President Sara Duterte. So pagpatawag nila, gisabina nila si Vice President Sara Duterte, nahitabo ang maong
1: pagsubina,
0: dili, nahitabo itong statement na istorya to katong sa live nga, katong online nga press conference, November 23, 2024. Ang subina, ang pizza,
1: November 6.
0: November 6, 2024.
1: So, wa pa nahitabo,
0: gisubina na. Okay. So, ingon sila, dili na, typographical error na. December 6 na dapat. Ah, ka-importante ana nga investigasyon ngayon game mo. Wa mo kausob pizza?
1: Ha? Pila ka mga abogado na
0: or dili. Gaandam na mo daan ana, gipitsahan ana ninyo daan. Ha? Kakahibalo na mo nga. Ha? Inyo na nang gihimo daan. Nakatagmag na sila.
1: Marabag kuan. Nag-birthday na wa pa matao.
0: Oo, nag-birthday na nga wala pa matao. Ikaw natawo na. Pero wala pa nag-birthday.
1: Ay. Matagalimog ako ko ulit.
0: Kaya nataw, magag-December niya. Wala pa magka-nag-birthday. Kaya nag-birthday, magag-January.
1: December, magkat ko mag-birthday.
0: Ah, December, magkat ko mag-birthday.
1: December, magkat ko. Day ko ng January.
0: Ray Dayot. O, ni chat tayo si Ray Dayot. O, ningam ko kang wala ni-reply si Attorney Paul Lopez.
1: Lagi?
0: O. Mabuntag ka K5 Sir Bernie o ka K5 Attorney Ronel. Pero wala pang panagay sila schedule o larga, no? Kay mag-online matudaan o kung ano?
1: Oh, malagi.
0: Appointment. Si Anyang ko sa YouTube naglantaw. Si Charlene Atadiro.
1: Kaysa maning Ilontorio Joel.
0: Hermilo Lirasan. Ha?
1: Ilontorio Joel.
0: Joel? Ah. O, kailan na?
1: Ilontorio. Ilontorio, o.
0: So, Glenn Elbinia, mga buntog.
1: Mao na diha mga suking tigpabila mga kaki-five. Pange, tatanawa ragod na. Statement lang nila. Pwede pangita na.
0: Balik-balik na.
1: Balik-balik, mga abogado manunta. Mga abogado nga. Murag dili abogado.
0: Pero ang ahong kikakuanan, kay bisan ang, kano makita ni mo sa hipod-baban, mga bias ba, sa bisig sa mga report. Ang ilagyod nga ng hulga, giyod ko si Sarang Apatyon. Ginaklakangan na nila ang kondisyon nga
1: kondisyon.
0: Kung mamatay ko.
1: Wala man ko na
0: eh. Ingon
1: man sila, wala ko na eh. Conditional nga, threat. Ha?
0: Walay conditional nga threat?
1: Oo. Sabi na itong gimo ni Sarah.
0: Sabi na ito. Wala na ito. Dili na ito conditional.
1: Kay kung threat ko no, grip threat.
0: Oo, oh, ang kanang grip threat. Kaya ganyan, patsyon tikaw.
1: Oo. Oh.
0: Ipapatay tikaw.
1: Kana?
0: Wala na yung kondisyon.
1: Oo. Oh.
0: Pero ang kasara nga gimo, kung mamatay ko,
1: sa kahadlok
0: naman ito niya.
1: Buhay pa man Sarah.
0: Buhay pa man si Sarah. Di safe mo. Oh. Pero kay gusto mong ganyan nyo nga, ipalabas ngayon ana.
1: Problema.
0: Ha?
1: Ang problema, ang ilang kadlokan mga good turns. Og, dili si, or dili ang mga Marcos mo'y nagsugo. For dili example, o patyon si Sarah ba? Niya, lain ang nag-interest.
0: Ah, kung patyon si Sarah.
1: Oh, niya, sila'y mabuthan.
0: Oh, isa lang, naghihapon nila. Ano wala man nila gi-protect si Sarah? Ano gikuha man nila mga security? Sa lagya po nila? Oo. Oh. Mao man to'y usang rason adto nga nakasulti si Sarah adto. O patyon ko, kay gikuhaan man siya mga security. Ya ka na, muna'y wala nila gi-sulti. Ilan na po nang gi-skip? Nagikuhaan si security si Sarah Duterte.
1: Bisa gibinla na lang unta, o usa?
0: Oo. Oh, volunteer na lang itong mga Muslim.
1: K5 News FM, Bayawan.
0: Matabang, si Ton. Oh, kinsa pa ning Ton? Morning mga sir. Ton.
1: Ton. Harap kita.
0: Nasa lalom ko na ng K5 News FM, Bayawan. Good morning mga sir. Niya. Ton ang naas lalom. Ton ba ang nagsulti ba? nagchat.
1: Di na ako makita.
0: Kinsa mas tonton? Dili po si Dondon si Ton.
1: Eh, lain na.
0: Lain na siya.
1: Lain na siya.
0: Kotel Mera Flor, Sir Bern, Attorney Ronel Taipo, naglisod si Attorney Lutok, ipangutana ni Madam Senator Amy.
1: Kana? Lisod? Tanawa. So, ato nga balikon ha, sa mga testigo, loon na kita naon. How much more mga kaiksunan sa mga senator judges? Nga clerics kayo mga higala, gasa sila napitan ni Rapi? Kanyaso, gasto-gasto lang ito. Siyunan mo mga suking tigpaminaw, 25 million pesos a day? O niya, pila pa ni Kadlaw mga higala? May pa inyo nag ipamalit niyaga mga bugas, noodles, sardinas, inyo nang ipanghatag sa mga nabahaan?
0: No.
1: Puno-puno! Billion of pesos na ang gasto niya ng mga suking tigpaminaw! Diba? Mm. Si Jim Rold Kabakungan. Ma'am Jima, morning mo dyan, Ma'am Jima.
0: Yeah! Hi, Jima.
1: Si Harold. Morning, Harold.
0: Sa Harold's Eatery.
1: Inig ko ano? Inig ka mo, barog ka mga suking tigpaminaw sa Erwin. Why are you?
0: Erwin, wala na.
1: Si Rapi.
0: Basta lagi mga walang bigit nas mga kontrobersiya. Wala na yung angay paminaw.
1: Onya, okay, the report mo, barong po ang sila kay Tanok. Laro na po kayo nga Sarah. Oh.
0: Laro lang kayo. Kumano si Sige Pangutana, asa man ang inyong disisize na magkakonvicto mo? Oh. Sayang ragyod mo sa inyong oras, gyud. Sayang ragyod mo sa kwarta.
1: Tulo-tulo na inyong laway diya.
0: Mga pagkonsao ninyo na, dili lagi ninyo makonvinser ng disisize. Pwede dagway 15.
1: Hmm.
0: Ah, pero marag 13 naman kayo pwersa ninyo.
1: Hmm? Tulo-tulo pang laway, tulo-tulo pang sipon.
0: Kao man ang inyo, Gil.
1: Anya, sa'yo po to conclusion po ni Koan. Ni, kinsa na spokesperson nila sa prosecution o sa dipinsa?
0: Puwa.
1: Puwa.
0: Oo.
1: Nga kung muto, kung ano yung laway, o muto po din mong sipon, klaro kung ano kayo nga namakaka.
0: Nadyo likod. Gadaos. Wala na kamaitis eh na. Kanaing una na. Wala na nakamaitis eh.
1: Namakagyod ka po ah. Kana makaihi.
0: Ano mo na? Makaihi?
1: Makaihi na kana.
0: Nagiklaro na to niya ha. Ang gingon ni Sara Duterte nga bloodbath, dili dugo sa kontra. Dugo niya ang mo. Kaya siya may gibirahan pag-ayo.
1: Oh. Pero buhi gapon.
0: Buhi gapon.
1: Sungkol gapon.
0: Oh, sungkol gapon. Oh. Bisa magkadugo na.
1: Bisa magkadugo, bisa Paul Sunggo. Og sa basket pa mga suking tigpaminaw. Una na mo declare ang referee Paul pag masungguhan na.
0: No, no.
1: Pero way Sunggo, way Paul. So na diha mga higala. Kinsa mo ni ang Supreme Court pununta? Mo kuan dayon ba?
0: Dapat mo aksyon na sila nang gi-file nga petition. Unsa man napadayon no na o kira na nga ang presiding officer, si Chief Escudero, dili Senate President. Tingog na mo Supreme Court. Ita po ng inyuhan diya.
1: Problema ka.
0: Sa hanggang ninyo.
1: Ang problema ka, ang Supreme Court, Mr. President, ano sa mani? Sa amon ni Undango, no? Sa mani?
0: Undango ni, o dili?
1: Ningon po siya, ay, padayon lang na.
0: Padayon lang na. So, ilan ang usbon gyud ang konstitusyon?
1: O na, diha. Pastilan. Ay, alas 7:54 na mga higala. Balik niyo niya mga kaisunan sa dugang mga isyo ka mga isyukutanan. Bahing Japon sa netabo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Human lang sa pipila ka penomdam. Standby!
2: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Kung desi Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nung tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Mga kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktig, wujud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
6: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga soking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Mayong adlaw, Sir JP, hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super anti-oxidant. Magbitis yung alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
6: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Ondok Ramil, kung nganong gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping o bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
7: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
6: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
7: Yes, Sir GP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o MITC, dako kay chances mo taas ang imong telomeres.
6: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Mm. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
7: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir GP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir GP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
6: Mm.
7: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw og gi-examine gamit ang microscope.
6: Mm.
7: Kay bulok ka, Sir GP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
6: oh,
7: gi-exercise sila. So kung wow, sige kag exercise, gataas ang telomeres.
6: Mm.
7: Pero kung sige kag kaon og tamis,
6: gababa.
7: Oh. Oh. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir GP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak unit sa antioxidant. Taas kay, Sir GP.
6: Sobra na.
7: Sa tinuod ra mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa dyan sa imong MITC, Sir GP.
6: No.
7: Ang alkaline nga vitamin C nga usapod ka antioxidant.
2: DTX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Naapoy pagtuon nga gitawag Telomere Effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
7: Mm.
6: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
7: Sa tinuod ra, Sir GP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron may balaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga tao sa Canada. Na pulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkataasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
6: Oh.
7: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
6: Mo
7: pa'y pag-adjust clinic, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MITC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MITC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud, Sir GP. Kung ga DTX 500 ug MITC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
6: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ug ako na sab si Doc Ramil oy sing maayong lawas ampingan.
6: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
8: Ako si Alex, may ka UTI jud ko. Sakit ipangihi ug ako pod yo puson sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag. Tulo pod ka capsules sa gabi.
9: Sima na lang nawala jud ang sakit.
8: Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Herbal products ba ang inyong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, MITC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, MITC Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Deo Fresher, Clinica Deo Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na imutang kini sa Stow B2 Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, beside Divine Word Funeral. Ug anaasad kini sa Palawan Building, San Jose Street, Barangay 5, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor. Hamara Herbal Products Center. Your one stop.